ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo kokande ni ogbon osu elekesan odun 2026 today is twist day 29 osu kesan dagbere o ola ni o pari bosu o si se pari emi ti yin o ni pari gbogbo eyin omo olohun e dide nle ile mo to ti mo Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gba gititun ni ilu Ibadan eyin ayan fe ba se n gba radi fun isin igbowole ti o bere ni Wednesday to n bo lohun igbowole wa bere by system but ki se Wednesday to lai agbara la fi gba itusile la o si fi se enikan bi bawo gege bi ohun olohun e ma bo ni bi pepe daddy ati mommy e wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi to tun je o si imole alaye loni ojo isegun gbogbo eyin te fe ko lohun o segun fun yin e ma bo bi pepe ka to lo si Facebook and TikTok mommy ati daddy se le do bale se le kunle lati dupe lowo baba mi oni majemu ewa ipekun ogo ipekun ola oba to ju gbogbo oba aye lo ole odekun le nso pe o gbogbo eyan omo olohun na dupe ti yin o pe bi awada bi ere awala tun lo su itan o osu yo lo wa engineer awon baba ti dobale awon mama ti kunle e pe pastor Mrs. Temitayo ki won ma gbohun ope wa soke ka ma fi dupe ti wa wa gbagbara loni

0: gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ń fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM ẹ lọ fọkàn balẹ̀ bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá ìfikùnlukùn lẹ́ka amúlùúdùn eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o Diamond FM ìkànnì tó ń tàn yẹrin.
1: Once upon a time in the media space, listeners all over went on a desperate search for a priceless gem. It was a search for a treasure like no other. But the farther they dug, the more difficult the task was, until they found Diamond.
2: Host on the Wednesday edition of the Diamond Breakfast Show.
3: You're welcome once again to the editors and
2: all right, you're welcome in Diamond Moments that comes your way every week.
1: There it was. Diamond 88.7 FM, a rare and valuable radio frequency. With this discovery, this search was over and maximum satisfaction guaranteed. Diamond 88.7 FM, we shine supreme.
4: Hey, your marubo ojo.
5: Yes, sir!
4: Si alafia lewa.
5: Alafia ni, sir.
4: Alafia Christi ko ni fi sile.
5: Ah, mi Jesu.
6: E ma se je ki okan yin daro, e gba Olorun gbo, e gba mi gbo pelu, ninu ile baba mi, opolopo ibugbe ni o wa. Iba ma se be, emi iba ti so fun yin, nitori emi lo pese aye sile fun yin. Bi mo ba si lo pese aye sile fun yin, emi o tun pada wa. Emi o si mu yin lo sodo emi funra mi, pe nibi ti emi gbe wa, ki eyin na ki o le wa nibe. Somebody hallelujah. Emi yo ba yin so lori ti mo pe ni ipadabo Jesus Christ, the return of Jesus Christ. E pato fun Jesus ipada de Jesus Christ ipada wa oluwa wa ka mo tara wa eyan ara Jesus pada bo o ti wari igba to wa ngba yen o wa ku fun wa ni inu mo ri awon di ala ti bi ngba yen o de dagba o de ku won pa tori esen mi atin nikeyi o jinde ni oyin ojo keta o pada gokeri orun lati lo si owo otun baba re Jesu yi o bo pada ko to lo o salaye oni e mas je ki okan yin ko daru ninu John 14 oni e fi okan yin bale o ninu le baba mi opolopo bugbe lo ti e wa nibe oni ti ba se be o iba mo ti so fun yin tori e lo se n ba yin so pe anike lo fokan bale pe nitori ton ba ti le lo o fe lo pese aye le fa wo omo Olorun ni then ibi to n wa o o mu wa wa sodo ara to na eyin eyan ije ipada bo Jesus si wa relevant doni tori won tin kigbe iwasu iru eleyi lati aye on baba wa koda lati gba Jesus ti lo ni awon apostle tenumogan titi gbogbo awon apostle to wa so ngan fi kutan Jesus de di nigba na o gbona ni igbaye Joseph ayo babalola ni odun 1930 iwasu ti mo wa to leju ni pe Jesus nbo lekeje bo se wa gbona to titi babalola gan fi jade laye Jesus Christ ohun ko de apostle oluwole obadare timothy baba yen bere awon na wasu won fa ile akure ya pelu iwasu pe jesu nbo bo ti gbona to ti won keto jesu de loju ti won na titi baba timothy oluwole obadare ta won na fi sunu oluwa baba jide ke titi baba na fi lo jesu de baba olowere a ma fi owo si eti pase fọwọ sí etí sọ̀rọ̀ pé ká lọ múra lẹ̀ torí ọkọ ìyàwó dé tán ẹ pàtó fún jésù but jésù dé náà títí wọn fi tí bàbá ọlọ́wọ́ rẹ náà fi wọ kalẹ̀ tọ́bọ́ wá rí báyìí àbí fluke lásán ni àbí jésù ní padà mọ́ ni àbí ó ti pinnu àti mọ́ wà mọ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ kọ́ sílẹ̀ certainty ó ti di certainly kò ṣe é change aba sese bi pe ki josu mo de mo yo wa he has promised us in the book of John 14 verse 3 that I'm coming back again oni to ba de ti wa o fe ko wa lo ni ki se gbe yan ni o ko lo awon to ba ninu igbagbo ise awon apostle ori kini ese kokanla a Acts 1 verse 11. Bi Jerusalem gokere orun ngba ti o ku ngba yen to jinde ni angel yo o so mo pe kilata en wo bi pe ko ni wa mo be se ri to gokere orun yen be na ni yo pada wa e pa tan fun Jesus. He will return the same way he ascended. Is going to come back again. Iba one year day, date you won it, abi 2026 new day, abi 2027, abo madden 2030, abo shima fe wo 2055, iba wo ni Jesu de, abo ma fe sun wo 2099, kosile, ko si e down la ye yi, tabi ni orun, ti olorun le so fun to n ba fe de ko ni so ojo odun wakati aya ti o de ko si ayan fe tolorun le so fun Jesu gan so pe o ni ki so gan ohun o le mo o lolorun nikan lo ma decide lojo kan wi pe omo mi e fun ipe na e gba tan fun Jesu. Matthew 24 verse 36. Matthew 24 verse 36. O tumo si pe dide re ojiji lo ba je, his return will be unexpected like a thief at the middle of the night. Akan dede wa ni bi o le. Se bo le dede ma nde ni. Somebody are you hearing me? Se ngba be ti sun danu. Ade bi o le loru ni o Oluwa kamiye ni ijoba re ti o ba de eri ri ati iberi yo ma ba awon eniyan aya awon eniyan yo ma ja opo awon ami ni yo sele nigbati de Jesus Christ lo ba sumetile woli eke pupo ni yo dide ki Jesus to de won yo ma tan ni je won yo ma fi eke ba ni soro won ma ko yin ni eko odi won ma yi okan yin ko nu gbagbo otito won yo pa ilana ati joda won yo gbe ilana tutun wa won yo ko yin ni eko odi eko ti ati ko sile eko to mu ki gbogbo ijo pariwo soke eko ti gbogbo aye mo pariwo ton ni random pastor toro ko won ni ti sekusi ati agberin e pa tan fun Jesus. Si kaya ye o bade, e o ri awo olusu agutan. Ti o ma so wi pe agbere te nse ki si ese. A so pe beyan se pasaka ki si ese. A so pe beyan ba paro ki si ese. A so pe be ba paniyan ki si ese. Ani wo lo mo, ani ko kan Olorun. Ikeyan aye lo gbe iwasu yen wa o. O lewu fe ni to ba fe wo ijoba Olorun. E pa tan fun Christ. Ikeyan aye wa ko ni bofo lo.
7: Ha, ni Jesus.
6: Ni pada fi abama kenya yo
7: in Jesus
6: ki olorun orun oba agbaye ko saanu fun wa
7: in Jesus
6: ko dari gbogbo ese waju wa
7: in Jesus
6: ko fori ofe gba wa
7: in Jesus
6: ko luwa mu ade ijoba re orun
7: in Jesus
6: ko luwa da wa lare
7: in Jesus
6: amen
7: amen
6: iya oruko ti ateri e koko
8: oruko mi ni Felicia Alawode mo dupa lowo Olorun arugbo ojo tori bi mo se darapo mo ijo arugbo ojo anu ti mi ri gba ri ti won fi lo mi ri mo dupa lowo Olorun alaye
6: anu yen wole
8: mo dupa lowo Olorun alaye
6: en ba le tewo re lokan eyan to ba gbo kan fun pe e ba wa se contract e ba wa rank eyin melo le le gba contract to ba so pe o mo se so o mo se abo mo se to ma yo wo gidi fe o ya gbadu contract be ma so lo
8: ni lori owo mi mo dupe pe mi rogun da duro
6: erikeji
8: ni towo mi mo dupe lowo Olorun alaye ti o gba fun satani lati da mi gunle eri mi elekata ni lori omo mi fato re na mo mo wo obirin ni pe oluwa o nwa admission oluwa eni ti wo Olorun o lo fun aye omo mi ti o ni mo wa lada ni temi go ni foro ti mi de ni damu mo yin Olorun arugbo ojo logo pelu rorun ti o mo nera wa Olorun si je ri ara
6: re
8: oda won san ni sase odo wa yi pe Paul admission re se ya mo ni ma so fun pe Olorun ni mo yin Olorun logo de bi pe ngba ti ma se stress si ori re gan ko je ki mo nera mi ti e ma la
6: eyin te ba sa mi larugo ojo eyin na ni mo nera mo ya yo tun ra anu si okan re o mo bale lo
9: no we sake yes mo pa sebo se wa yen je ki ona ba yo je ti e me
7: mi meruko jesu ni bo
6: ni si bayi a ma tese bonu prayer kan sin
10: yes sir
6: e so fun iya ko pray to ba pray ta ba idome duo awon mo o para pe laje
10: be ni sir
6: kidirin omo ti o no kin pray e kilo fun pe ko ma pray tori to ba ya tan ma pa omo yen nikan ninu gbogbo arin omo to bi awon yoku ati ya e saye yin eni to ku ni ti e gbe omo togi tani omo si togi mo ti o fe gbo tan ma ile pa sinu togi to nse omo to ba ku laye na lomo ba soro e to lo ti lo
10: yes sir
6: ase tan ba se enikan la ro oni aye o si saye na
10: bene sir
6: ase ti are orilede ba ku ko si nto kan Nigeria awon yo je lo ro ojo
10: yes sir
6: tewa meje je soke
10: yes sir
6: ejan ko igbadu akana
9: so pe oluwa oluwa
6: mo mo pe yesse mi ni mo nje
9: mo mo pe yesse mi ni mo nje
6: sugbo oluwa saanu fun mi
9: sugbo oluwa saanu fun mi
6: e dari yesse mi je mi
9: e dari yesse mi je mi
6: e saanu fun mi
9: e saanu fun mi
6: e dami lare
9: e dami lare
6: oluwa dami lare
9: oluwa dami lare
6: eniyan lo dami lebi
9: eniyan lo dami lebi
6: oluwa dami lare
9: oluwa dami lare
6: e sami le meta
9: ha ni ha ni ha ni
6: mo ko jesu jesu Lori tete sile Friday ose tutu yi gbogbo eniyan e tete lo ko letter kale letter te fe ko e ko si arugbo ojo e gbodo je ki kini ti mo fe so yi wa ninu letter te fe ko arugbo ojo oruko mi ni bye bye mo ko letter mi si o ma je n pada sunkun lori omo ke de ran ti bere ola atola e fi nkan rere te ba fe e ko sinu e eleyi letter sarugbo ojo ni o ni isale letter yen e wa fi account number yin sisale te ba ni account number e lo fa account number eni ti olon le dari owo si bank re e wa salaye fun pe ti koruko account number re siwaju arugbo ojo aimo to ba ri yanu ko mo gbagbe yin o tori o ti mo ri ni agbara sa e ko letter yi wa ni Friday laaro ni church arugbo ojo kilanko lati pade e so pe e lo fa garage te ba ti de kilanko junction e bere arugbo ojo church arugbo ojo lati pade aro Friday ago mejo aro agbe wa go kabo aro Friday yi e ma tun wa gbagbe te ba ti nbo e mu ike ofufo kan lowo eyin melo ni e gbodo mofo laye e pariwo be se ngbo mi pe emi o ni mofo iyen o di ojo Friday lose yi gbogbo eniyan e gbo iroyin ayo a gbe isoji meta bo toluwa ti palase fun mi pe mi o gbodo mo se o di October 5 6 ati 7 Monday to Wednesday ni irole irole ni o se se kojo on the 6 and 7 to jo kejaji jo ketaun a le se oni aro ati role so but irole ni meteta ojo akoko yo je irole on the 5 6 ati on the 7 ni osu October osu kewa e mo prepare kale Kwara State Sports Stadium to wa ni on the Taiwo Road gbogbo eniyan agbe ni on the 5 6 ati 7 ibeyan cancel yo ti waye ibeyan deliverance yo ti waye ibeyan ni healing gbogbo awon to laisan e to won so waju gbogbo awon tara ni e prepare awon kale gbogbo awon ti ya nje ti esun pon loju egbe won wa Olorun fe fu ajagadanu kajo pade ni on the 5 on the 6 at on the 7 irole irole la go merin a si gbo bi 6:30 ta ba tutu wa se lo o se se ki mo fi aro se castle ki mo fi aro se deliverance ati lati so iran fa won ti won ni lo ona ba yo so ra ye won e prepare akale au pe handkerchief mantu arugbo ojo ankobo ta ma pe fu gbogbo eniyan e ma prepare ma de pe ose ti mo n pray si kale ose ti ma ti pe fun yin e lo fi we ami aye dana e lo fi si gbogbo ikorira e teyin ta kin ro lore e sa mo mura kale gbogbo e di stadium on the 5 6 7 ni lo ri ni o e ma prepare gbogbo eyan ogun aye yin daran

gbọdọ wa lapa dibo o gbọdọ wa ninu odo awon ajo eleyi to n gba oruko ile ise sile eyo lorile de yi ta mo si corporate affairs commission cac gege bo se foro na lede o ni mo se n jeyin temi ani ta lo buwelu ta lo jege mimo nitori pe ni to je oga agba fun iroyin woli igi ipele keji agbojo orilede nigeria nigeria national league nls ama ignis olobuwolu lapa ti beye oya mo tun ti kuro nbe ere gbogbo ese widi akutu ku ewu o eko gbe kan alade ejegba pepe yo pomo loni nise tori pe ko gbe gbogbo lorilede nigeria ati gini bisao a koju ara won won pera won loko ni monakai e mo wa je ntanyi o ninu ife so won se ele tati love ni lati jo pade ara won e meri ototo sangili ti toni tuma o lati jo pade o orilede nigeria e meta lati ja yo olubori toni tuma oda gene bi sa o awon na ti ja yo olubori lekan awon ti ja yo olubori lekan dondo gege bo se wa a omi a tarara go meri la wa di love ni ati gba wole nigbati gini bisao to lafani lati gba kan wole ti e se wa ri lode ife so won se wa ye to ba ti dide di ago marun o ago marun gege ni o won ni wo pe kankan o si nbe mo ife so won se wa ye le bo nbe eyo ni papa sede stadium national 24 december ele to nbe ni bisao iyan ni gini bisao ibe gege ni ti lafani lati wa waye e wa wo bo se wa wa yi e mo pe ife so won se wa kejiri ta ba nsoro nipa ba se pade ara wa si iyan ni January 19, ọdún 2022, ní ìpele group stage nínú ìdíje AFCON, àbọ̀wọ̀ pẹ̀lú àmì ayò méjì sódò. Ní March 24, 2023, qualifier, ẹ bọ̀ wá pẹ̀lú àmì ayò kan sódò. Nígbà tó wá di March 20.

Daniel Transport. Iya, ti se amule ko egbe agbebo lo le. Ta ba nsoro, le pa ni to je pe ni ISF percentage. Iya ninu league agboja lorilede Gesi ni sata wa lowo lowo yi. Oh na lo wa loke tinti. Lori pe 91%. Oh na lo ni, le gba ti Jordan Pickford total pe 83%. Ba ge bo se wa lapa ti beyen. Se wa mo to wa nbe gangan. E mo pa gutele to wa nbe. Amule yi, o ni ko egbe agbebo lo orilede England lo. Iya ninu idije to ti koju ko egbe agbebo orilede Spain sugbo botata lojo ta so yi o botata o tori go keta yen emi gan le mu esiri ki esiri se iya papapa pe tori pe amule yi leto o ti farahan gege bi amule fun ko egbe agbebo lo Juventus pelu ade won lodun kan ni o si gba lati je amule keje ija fun ko egbe agbebo lo Juventus gege bo se wa lapa ti beyen o ni mo se ni lafa ni lati ja yin o ye je ke da gege ke gba pa ti bi lo

gbagba e je sare lefani lati mo mu kuro ni waju mi sugbe gbagba bolu Manchester United won ti gbe Isaac Conde agbabolu lati ni gbagba bolu Liverpool modun 14 ni won ti gbe lowo ta wa yi gege bo se wa oni mo ni lefani lati ja yin aja aja tan ija ni dale ni gburu aye awon agbabolu tan ti gbe injury iya ni international break ta wa yi Kylian Mbappe Jamal Musiala Kai Havertz Rambo Bri Alexander Isak Daniel Ballard Eric Garcia Cody Gapo o pelu Patrick Dogu awon yen ti gbe injury gege bo se wa lowo yi o international break na si ti mu je gege bo se wa oni mo se ni ke lafani lati ja yin koda Bruno Fernandes o na ti fi injury panu gege bo se wa lapa ti beyen o na ni papapa e je ki ntesa pa ti bi apa ti bo ni mo so yi e je ke lafani lati lo farawe lori bolo seri

0: se ti ma omo pada de o gbogbo omo Nigeria ni won gba lu ti won gba jo tan pe ati reti re o
1: gangan gangan gande
0: iroyin gbe loro yi o
1: to omo ni re ko gbodo se di bebere ka sileke si di omo lo miran tinubu da word nu pelu o sikoya awo lowo ki won se ego lowuro toni
0: tete wa salaye ara re o wa ko waro bo ti se be na gbese iyen to je trillion 4 din ni 100 le esun mokan din ni 100 naira o ta lo so be ko to di po tun gba gbese billion kan le esun $5 mi e gbo ninu royin o
1: to itose be na lo ni ilu oyo se ti ma ti se pade papo pelu asoju ijoba kan lati le Costa Rica kilofa ekugbo lowuro toni
0: ajo kan re o won mo ri dajo gba o idajo kini won ri dajo gba lori ogbo logbo ajinigbe kan ni ti won pe ni da iyale ni sokoto ogbo lekunre
1: wa nibe be agbodo fini joyawo di ka mo le gbadi ye ile ise olopa mo ti da sisele kan to aye ni ipinle osun ton lu awe eyan jibiti lori orunje bo lo se lo egbo lowuro toni
0: a je pe iroyin po ta ko re toni eleji re sugbon tori ijoba akoko jangbe lodo temi bi o inu iwe royin di nation gangan na mo bale si o se oro kele kan mo sinu ba mi ki ya mi o se ti ma o dari de o lati bi ipade iye ti ajo UNGA elekokan ni 100 iru re mo ni nibe ti o ti pe fun atotore fun ile Nigeria o igba keji are ile wa Kasim se ti ma ni o ti dari de pada sile Nigeria leyin to ko awon iko asoju orilede yi to ko won so de lo sebe ipade to ya ti ajo isokan agbaye ti UNGA tele kokan leni 100 iru re to waye ni ilu New York mani nile United States o nibi ti won ti salaye oro sita wipe seri se ni ijoba apapo ni won pe fun atunto ninu isijoba ati oro nipa bi won se na isuna owo ko lo ni lana pelu ti are Bola Ahmed Tinubu iyen ni be apejo olododun na to je ti awon adari nile agbaye nibi ti o ti pe fun pe ile Nigeria ki won wa aye joko kan eyi ta wa na jo ni ninu ajo to wa leka eto abo ninu ajo UN ohun o eyi to je pe awa na a mo soju le adulawo ko to di pe won ko woro lori awon atileyin ta won be ti oro ayika oju ojo ikorajopo anfani ti won yo tun se fun le Nigeria loro eto to je ti oro aje o ati idagba soke awon orilede o se omo to ba pa won wale ni yare yoyin di nation na lo gbe eleji re o eleji re ti mo mu wa yi o ante si waju na ni o mo gbagbe o pe ola
1: o o de lo wuro to ni eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da 103.7 to wa nilu lorin ni ipinle kwara oni ni ojo segun ojo kankan de logbon osu kan gbeke si

0: ni African Praise at 30
1: in loni rabaji gan
0: ope olori adanda tan
1: nibi ayajo odun African Praise
0: o pe ogbon odun
1: eto yo ma waye
0: ni ijo Christ Christian Center
1: leyin ilewe Eucharistic
0: Asadam Road
1: Ilorin
0: ni dede ago mokanla owuro
1: ojo kini osu kewa
0: October 1st
1: ilu tori ton ti jo la ma fi yin eledumare
0: ati leyin re lati ogbon odun seyin
1: baba wa
0: Bishop Israel Ola Iyalawa
1: lolugbalejo
0: a ma se yin todun yi
1: pelu awon laba laba
0: gbogbo eniyan la pe
1: e wa kajo damuso
0: wo bo ni bu ore
1: be ni African Praise Mosque ya ti gbaradi
0: fun yin lolokan ojo kan
1: oko fe yo wa lati pa awon eniyan
0: yo gba soludero post office
1: ati ile popovers of a garage
0: etuyaya etuyaya
1: kajo fi yin fun oni bu ore o
0: African Praise Mosque ba gbe ogbon odun
1: olorun
0: ogo ni foruko re
2: won tun bere ku o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakurosori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
4: lobi ejo
5: mo wa ni bilodun akoko
6: lodo 2020 o so pe okowo yi ko ni dagba soke sugbon mo si wa ni bi o
5: family ko di ile itaja ko di eleka meta
6: odun mejo orule kan soso
7: owo ile iwe mi di sisan iya

0: oni ojo kokandinlogbon osu keso nta wa opa o ya ka siwaju
1: je nbe la ma bi temi we leji re o bo wo ti mo wa yi mo si ti gbe body inu wo royin punch gangan ibe na ni mo bale si o se eni tin kanya di eja ni ko mo ma pe idi radi ye o ijoba apapo won lawon to fe ya owo billion kan le so $5 ni bank agbaye o ijoba apapo mo ni won ti koro ijiroro pelu bank agbaye o lori owo eya ona tutun meta ototo to fe gba ti apapo re je billion kan le eso $5 o $1.5 billion owo ilu ebo ebi won se kala yi pe le Nigeria lowo ta wa yi gbese ta ni nile eyi ti gbogbo wa je o mo lo ti je trillion yen meta din adosan merin din adosan o le mọkan din ni ogorin o 166.79 trillion naira mani gẹgẹ bi o se wa titi di opin osu kefa lodun ta wa yi o se alaisan to lohun ejejo ni ejeyejo ni abarapa ni oku bawo won ni awon iwe ti wa ko kale lo safihan fun bank agbaye nibi ti won tin safihan pe sere awon eto eyawo mete tototun akoko nu re ni million niyan le lona $500 $500 million o to ni se pelu oro atileyin oju ojo o bakan na won ni oro to ni se pelu dawa soke awon omo kekeke o ona ma tun wa nibe o eyi to na to tun ba million eyen $500 million mi o $500 million o eleyi ti won ni o tun wa owo kan tun wa o to na to je $500 million to ni se pelu owo eya IDA eyi ti won ni leyo wa fawon onileji le o ati oro igbagbara ati ironi lagbara bi won se gbe jade o se iyawo ti ko si rowo obe ni eleji re punch ma lo gboroyin eyi to gbe jade lodo temi nibi lo ro to mi o
0: to opa lo wuro to ni yeji ka pada si eka to ni se lori oro eto dibo lowuro otoni keke royin mi waju INEC mo gbede lowuro otoni ojo ede ta je ko ye ni ile na lati bere igbarade re ajo eleto dibo le yi INEC ri sadaye pe awon mo le yi won anfani lati ma gba card aloko dibo won PVC won bere lati ojo kesan osu kewa odun ta wa yi kakere ti butoro ile ye alaga ajo INEC ojogbon jura samupitan lo se kede ohun ni ana ojo aje ni ilu kaduna nigba to nse ipade papo pelu awon osise ajo ohun ni ekun lebo iwo orun arewa bo se ngbarade fete dibo odun 2027 amupitan o ni ni baye awon mo ile ye ti won le die ni million mewa ati abo lo ti foruko sile ege bo se wi o ni ewo baye won lo mo gba kakere ti butoro ijoba abile lorilede ye lati ri pe won gbegide na sise akoba fun awon mo ile ye lati mo le dibo ni todibo to bo pa daily post ni lowuro otoni
1: daily trust re leji re o se orogun to morogun lowo ni morogun o ba forogun roko ti o forogun roka a se pe orogun fe forogun soro sorogun egbe re ni o obire kan re won na wada o latari ku orogun re ni bauchi o won ni eni odun meta ni 30 kama re iyawo le o awa aruna ti won fesun ka pe se ma lo la nkan mo orogun re ye iyawo re won ma la mo o ti e me fi jade lara eleyun won ni se lo lo ri yo omo odo kan o iyen ni estate ti won pe ni Tafabalewa House Estate ni o to wa ninu ilu Bauchi nibi ti won ni ajo lopa ipele na ni alukoro won SP Nafiu Abibu o so lojo oro pe seri inawo ga afurasi na lo wa ninu apile kokan la lojo aje o ni Bauchi Abibu ni won ni iwadi tan saju fi han lo salaye pe seri nse ni iyawo to je iyawo keji ye awawo aruna eni odun meta ni 30 na fa sunkan pe latare awon iriri to ti ni pelu bi nkan se lo lo ba lo ri di ihamara fura re o lo ba mu orogun o ba mu ye nta pe ni omodo bo se gbe omodo lo ba wo pe iya lehun to je iyawo akofi oko ohun jamila adamu eni odun meta ni 40 lo ba la odo mo omodo o la mo o niwaju ri o leyi to fa ki obirin na ko suburu le ti o si ni ja kuro
0: ko lo sanu wa
1: le mi wa pada gba wo ilejero
0: o se lu lagbara ko lo sanu wa opa daily trust lo wa waju temi na iroyin yi o gba omije loju eni to ni awa bijama ye eru kan wa sabi amaye gburo siwo won ni gbe ka mole lagbara olohun won ni

0: nu iso ohun nigba ti waya na ja ni ojiji kolon sanu wa ndiri trust ni lowuro to ni
1: o sire je nkan sare gba bata le se leyi o eh iroyin leyi na tun lagba ajo lopa won ri awon ri eyan meji de ni ogbon 28 o atawon egungun eyan won ri ninu book awon ni abia kolon ko sanu o won ni ajo lopa ni pele abia won salaye pe awon ti ri ori oku iyen ori eyan meji de ni ogbon 28 o atawon egungun mi to je ti omo niyan ninu igbo kan to wa ni izoze ati nihato ni ilu mejejo to wa ni joba ibile omonde ochi ni ipele obe bi agbenuso olopa nibe marine chinaka bo se si so loju oro nu apele kokan le to fi lede pe ise ri se ni awon sise na ni ojo aiku tin se ojo keta ni ogba osu kesan odun ta wa ye won ni chinaka wa sala ipe awon ise ta won se nipa itale lorugo na la won fi forasi awon odaran kan le ti won ni won fi inu gbona awon inu gbona won fi se buba o ti won fori kase ni agbegbe omuaku izose ati awon ojuko mi ni ato gbe bi won si sala yoro ni agbejade won ni sugbon o awon ti wa lori oro na lati nawo gan awon afurasi ajinigbe atawon tin lo be lati mo fi se buba se eda tin tu agbare ja ikan bo wa tuti na o pe ya o punch lo gbero yin leje
0: ah to opa punch ni emi na gba mu lo woro toni iroyin waju mi na ona tu gba omije loju eyin na mo ni toni okunrin kan lo ti dagbere faye nigba to be kuro ninu oko akero kan nigba ti oko hun fa fi ori gba opo ni korita ogun lana ni ojo na ojo legba ni ipinle eko ka bo se wi won ni isele on lo waye ni agbegbe oju elegba ni ipinle eko won ni oko hun oni oko akero Volkswagen pelu number NLD 130 SR adari eka oro alukoro fun ajo tungito inoko ni ipinle eko Adebayo Taufik sarayan si adebuwolu ipe okunrin ohun to je ero ninu oko won ni on lo be nigba ti oko ohun to ni to fori gba opo na be oni okunrin fara kasha si pada dagbere fun aye kolon sanu wa ni opa kolon sanu wa to opa punch ni
1: lo sabala keje ta ni abala la to

0: Oko ape aku ojumo ni ori ni ojo segun ojo kokan din ni ogbon osu kesan dun ta wa yi mo ki wa kabo sori akotun eto yin eto wa eto eba wa dasi ni kan da mo le 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara ori eto yi ibe ni ati ma nse agbeyan to lo lorisise eka bi eka idajo eka oro sise eka eto aboro sijoba ati awon isere tun so kutu wowo ni agbami oselu taiwo adeyemi ni oruko mi oni kan ta fe wo o na kan to laipe yi lori eto dibo lo tonbo aso do agenya ni jaye supreme court tu lori abala kan inu ofin ta lo de yi fun eto dibo electoral act nigeria papa julo a abala ke ta dini 77 ese ikarun re to salaye pe awon egbe oselu gbudo ri pe won fi oruko awon moye won sowo si ajo INEC be en toruko re ba ti si ninu oruko yi pe ru eni be ko neto ati dije fun eyike yipo abi ko kopa ninu eto dibo komeso yo egbe oselu ile ejo ko temi lorun ni ojo kerin dini ogun osu keje ejo kan ton pe e bo se le party won fi dem mule pe igbese to le de ati wo ajo INEC lori abala yi bi pe o je nkan ti kan gbese gbe e ko temi lorun ni ojo kerin le ni ogun e ko to ga julo ni ojo kerin le ni ogun osu kan ta wa yi won fi dem mule bi pe abala ofin yi pe dandan ni won buro tele awa gbo wale si pele kwara e ranti pe awon loselu kan won ti ta koso kromi ti won wa lo sinu egbe oselu miran lati pe won lo dije fun epo lara won oni omo legbimo asofin agba ile ye ton soju awon eyan arin gbogbo ipinle kwara san solo mustafa won ko ne boselu apc bo si pdp be omo ye fun ipo legbimo asofin agba na boselu pdp ni adi soju awon eyan ekun dibo arewa ipinle kwara yen oloyikulu awon na so pe awon na awon se awon ni oruko won o si ninu alakale atoruko ton mi sowo si ajo INEC na bo se lo pdp pinle kwara ati awon se lo miran oni yi a se agbe odajo yi lori oro ofin ati agbe ka egbe oro oselu ni ipinle kwara alejo mi loni awon ni amofin tafik olateju won wa lati ile ile ofin yen chamber yusuf ali ni ilu ilorun ko pe kojumo amofin
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo kiyin atokun mo kiyin omo kwara omo nigeria ajinde ara o ma je o
0: ami e ka kan lu agbami o to mo pe eyin na e ti ka idajo le ko to ka julo yi ati awon to waye lori re koko bi na oju le fi wo
1: well oju ti mo fi wo ni pe ni court to gaju lorilede nigeria e ta npe ni supreme court won ti fi idi re mule sinsin electoral act 2026 iwe akomona ti o se ba se ti o se to ba se dibo ni general election ati ni primary election ta won party kokan o se so idajo ododo ni idajo to de dani
0: to dani
1: beni
0: aina gba wi pe awon oloselu to je pe boya oruko won o si ninu alakale oruko egbe oselu yen membership register to mi so sajo INEC sugbon ni bayi o bi so pe gbedeke ojo mokan logun ni lati di pe oruko won budo wa ninu oruko egbe oselu aso sajo INEC aina gba wi pe awon oloselu to je pe ako ta wa yi pe oruko won o si ninu register yi to lo sodo INEC ni bayi odun to bo won dije yen
1: beni ko si kankan to ju ile ejo supreme court lo ti supreme court ba ti da soro oro ti pari niyan bi tan ba ti da si na ni so in ton de so ni pe ni eni toruko re o ba ti si ninu member register oloselu to fe jide dupo oselu toruko re o ba ti si ninu membership register political party to ti fe jide ko leto ko si lanfani labe ofin lati jide so won oni jide na ni tumo re
0: ka se pinle kwara bai
1: all right
0: ka se mi so pinle kwara
1: all right
0: Sosolo Mustafa dokita kolo atawon to ku te pe won kunu APC lo si PDP kata n gbo ni pe oruko won o sinu oruko to lo si odo INEC tori kan to pada si kan de PDP oruko to ara INEC ni gba na iyan ni pe oruko to bayi won ilije ni a Mustafa tawon yoku
1: to ba je pe ko si oruko won ninu INEC ki won to bo si inu egbe yen laarin awon lori awon mejeji te ya soto yi ijo judgment yen o so pe won ni jide o
0: kire ba so
1: fine judgment yen ti judgment yen so oun ni pe ni oni number 1 section 77 to ni 21 days ke submit register omo egbe yin fun egbe oselu fun egbe fun INEC e gbudo make sure pe tele e gbudo make sure pe leyin gba te tele tan e wa gbudo lo register ti omo egbe to fe jide yen ti o si nbe lati fi seto primary election ita afa boko ni affect won ayafi eni to ba lo si ile ejo to ba wa nle ejo ki gbedeke 14 days window ti o fi electoral act yen fi kale to ti wa nle ejo leyin igba ti won gbe oruko omo oye jade ti INEC gbe finalist oruko omo oye jade ninu egbe PDP so eni yen ti wa wa nle ejo laarin gbedeke 14 days pe ah emi o faramo o so ohun la le so pe eni yen tan lo challenge re ti le ejo ba ri pe ko form membership register egbe yen ohun la le so pe ni ko ni jide but ni ti awon te daruko yi to ba je pe won wa nle ejo be lo to o a le so pe won ni jide yen ke bi ofin ti judgment ti supreme court gbe kale
0: yen pe ka wo bayi to na wa ari to n gbo wa en pe ka ni odo merin la ti ofi sile yi window so 40 days windows yi to ofi sile yi ka ni awon ti lo sile ejo ninu awon ego oselu PDP oni o ma kan won
1: be ni e sare yan ni kan be enikan ti lo sile ejo abi awon kan ti lo sile ejo awon ta awon so won gbudo meet up pelu awon criteria ti mo fe kai
0: e je ka o
1: akoko ni pe ni won gbudo je omo egbe PDP
0: Nipile kwara.
1: Elekeji, oni pe ni won gbudo kopa ninu idije ko mese uyo ta npe ni primary to produce awon mejeji yen as senator. Eketa, oun ni pe ni won gbudo ni nkan gbogi ti won fe gba lati nu latodo ile ejo. Seri ti meteta yo ba ti wa kai o difficult lati je pe ki won maintain the action against the senator Mustafa te daruko yen ati senator Jiakolo. Now under section 33 of electoral act into so ni pe ni ohun lo soro lori substitution pe ale yo omo yi ta ti koko fi sa oruko re so won INEC ale yo ale paro e. Now ko to di pa wa paro re ta lagbara re ti party political party o lagbara yen awon ilana kan wa ti won gbudo tele ilana akoko ohun ni pe ni omo oye to fe jude jupo oye londa egbe yen o gbudo ko voluntary letter of withdrawal pe ohun si mo tori di abi di ekeji ni pe ni o gbudo se affidavit pe ohun si mo keese pe won mu lori lorun o ohun lo wu loka ara ohun to won si mo to ba ti wa se yen iyen ni o wa submit fun political party re political party o wa submit re won ko letter si lori pito anfani te fun wa labe ofin section same section 33 pito ani 90 days window ta le fi paro omo oye a fe lo anfani yen o tori pe kini omo oye wa kan o ti lohun o se mo o ijoba e bayi la wa mu ta fi se either direct primary abi consensus ti section 84-2 so pe kase so ijoba e la wa mu tori pe INEC ni role ti won play ni bi ka dibo ko mese eyo egbe osilu a role ti won play ni pe won wa monitor process yen general election bere lati ori idibo ko mese oyo so tori di eleyi ta tun o ba ti tele awon ilana ta la kale yen ko lefo
0: yen ni pe e kan abi n bae ni pe le kwara e ti ma ri awon oloselu kan tin dunu ni pe idajo yi pe yo tilekun won sole mustafa me ka woro yi ah awon ikan kan so awon kan na tun tu bae pe idajo yi wi pe sole mustafa yi so bae kun apelejo pe awon to pe gerin zele party zlp awon ni o pejo sugbon awon kan tu labi ofin wi pe nkan to sele se nikan akan ogun eyan wi pe tori pe ah awon to pejo yi nkan to ti gbe won bayi pe awon lati subu si abe oro yi na akan won pe zlp party pe awon ko ka won nikan pe ma kan awon losulu to ba ku bi idc ni apc de pe won subu si iru oro yi awon tu ba oju le fi wo
1: ko le kan won idi ti o fi le kan won ni pe ni se ri ofin orilede nigeria especially court wa won ma wa very careful lori nkan ti o gba fundamental right eyan lowo re so in ta fi so ko le kan won ni pe number 1 awon te daruko yen won o form party ti won gbe lo court so ti o ba si ti si consequential order ti supreme court to make peto INEC wa wa direct yin o gbogbo eni ti o party ti o ba ti comply pelu section ta interpret yi o e yoru ko won tori pe court yi si baba kirisi ti nkan mo fun yen ni nkan te yobere lowo re so ko le kan won tori pe won ki nse party to that ta ba awon ta argue pe won yo kan won awon gbagbe pe awon eniyan e fun won ni right to fair hearing tori pe kini ko se en to gbe won lo le ejo to fi wa fi di re mule pe idi ni toruko mi o fi wa ninu membership register ti won submit the INEC ngba temi ati ta ri list yen a kan ri pe gbedeke ti INEC ni kan submit the list members o ti koja la fi ro pe ko le oruko won o le sime to ba je pe party won fun won waiver an popo da ngba te ti ri digital register membership register e register manual tu je pe party won lo fun won waiver tori pe court tin mo nso ni gbogbo gba ni gbogbo judgment won lori iru awon issue bayi I pe eni ti o determine omo egbe oselu re ohun ni egbe oselu ye ko se pe INEC ni o determine omo egbe oselu kan omo egbe oselu yen ni o determine awon omo egbe oselu ti ware awon omo ti o si jide jupo ninu awon egbe oselu wa ohun ni ti INEC ni pe ki INEC o gba register INEC o se procedure kan wo kan se process ti won ko comply pelu electoral act
0: ah kata so ti le kan a wo awon dajo kan ti waju ni odun ni ojo kini osu kini 2012 lego to gaju lo fi dajo kan kale lori gbedeke sa awon gomina kan 2007 ti adibo ah eh 2007 ti adibo na ni awon gomina kan ti je pe ilejo fagile ah ibori won won kan se iran won kan step aside na fun wa bi fo su die won aye se run election o kan ipinle adamawa o kan ipinle bayelsa cross river sokoto ati kogi sugbon e to pe gangba na gba ma wa omo ye fun gomina ni egbe osodi cpc ni kadamara lo pejo sugbon idajo yi o pada kan awon gomina yoku na ta na wo wi pe ah awon ma ba won fe sa awon logun si now awon wo idajo to lede lori oro peter obi se na se peter obi won ko ni ki lo wole kisi gi won no wole
1: be ni
0: eh le ba fi dem le pe peter obi olowole won a se bra fun peter obi igba to ye ki won dibo fun sa keji peter obi no dibo to pe won mo pe sa won ti pari igba na pe ba na won ti dibo yan krisuba ege bi gomina on osulu pdp
1: be ni
0: kele jo pa o kada fagile ibo krisuba won ada bi pada awon gomina igba na awon gomina ipinle adamawa ipinle sokoto cross river kogi data na gba na mo ti odura ga na gba na won na won fe sa won logun si sugbon bere ni pe awon to pejo gba na ke sa won sokoto lo pejo ara awon to pejo so o ka to para kan awon baye sa ta won yoku na
1: seri ti eyan ba pejo o ni kini kan ta n pe ni consequential order ti le ejo ba fi consequential order si ko da bi o ba bere pe nkan te nja fun ni o amo le ejo na se awon adajo wa ara ilu ni won ta won na loye tan mo nkan tin lo te ba bere lati fi je ki idajo ta gbe kale iko ni effect ibi bayi ibi bayi ibi bayi won wa gbe consequential order jade ti o fi je ki idajo yen ko fese mule ama seri supreme court court to guard lori lede nigeria is a court of law court of justice and court of policy igba mi mo wa to je pe ni justice of the case you demand the key policy te tin ba bo tele tele te tin lo ti gbogbo aye ti mo ko yi pada to je pe justice ti o demand ni e igba mi mo wa to je pe ni supreme court go to overrule ara won pe a wo ye si idajo ta gbe kale ni odun melo kan seyin a ri pe dajo yen ko serve interest justice to bo se ko serve re nigba na won wa overrule ara won awon nikan ni won le se gbogbo court yoku to to labe won court of appeal federal high court national industrial court state high court fct high court sharia court to fi wale de le gbigbe ba yen gbogbo won o mo wa labe idajo ti supreme court gbe kale ni won la npe ni judicial president labi ofin so igba ta give you judgment won give zakoko give yen tani no ten ore o ti lapse supreme court we interpret the constitutional provision to se pe ni ta ba se swearing fun yan loni loni te bura fun yi odun merin ni olu so todun merin re o ba ti pe e le so pe lomi ti wa ni queue ti o je gomina o ko le sele be now another policy judgment ni pe ni won lo court rara o kini yi eyin te ti lo court gan to pe kini affecting consequentially eba e swim pelu re ni so that is the power of the apex court when it comes to issue of as a policy
0: judgment pe ni bayi kan le ejo to ka jo so yi pe awon to subu sinu kini yi o ka won na asopo ka won
1: to ba ibi ti mo so ni pe to ba ye pe there is a particular an pe kini any relief abi order ibere because nkan ta gbe lo court ti se dlp gbe lo court ni pe ni won gbe awon questions kan lo court won bere bere lo wole ejo ile ejo se section 77 yi se ko o ti fori lura won pelu section 40 constitution so ti at national assembly yin electoral act ati constitution to je iya to bi gbogbo ofin te ba feri lura won constitution ni o prevail now tori pe kini section 40 so pe section 40 o so fun wa pe nkan bayi ko fun wa lasiko ko fun wa ngbedeke court trial court oni rara o ko fori lu o inti inec nse ni pe ni inec gba ti constitution nigeria ti fun inec ni ofin pe odun merin merin le mo seto dibo yan eni ti o mo lo soju ilu gege bi gomina state assembly senator rep so awon yen ni process ati procedure ti odun merin kan oni fi wodun odun merin mi latari pe a nduo bi omo egbe kan aba nduo de egbe kan lati fi gba iwe omo egbe lowo abi lati fi se awon igbese mi so tori di eleyi teyan ba wo judgment ti court of appeal wa give to allow re pe o di fori lura won o ti supreme court pada wa so pe no awon dismiss appeal ya awon dismiss decision of court of appeal awon allow appeal yen pe judgment the trial court ohun lo wole inec ko se nkan kan to yato labe ofin in ti won se ni pe ni gbogbo sessions to wa nbe ti national assembly fi sinu electoral act to ti wa do ofin loni won fe ko je nkan ti o je ti won fi seto dibo ti o ja tewo gba tori pe kini ati ri awon asiko kokan to je pe ni inec o ti ready for election in fact won ti se ballot paper won ti se gbogbo everything idajo kokan de ni bi won ba ni eyo lagbaja ku me e fi lagbaja si inec o sese ni lati tun bere pada lati tun lo bere process gbogbo awon nkan to le mu akude ba oro eto as a transition of government ohun ni judgment yen wa lati wa address o wa lati wa fun section 77 o wa lati wa fun lagbara taba wo section same section 77 tele oni se sub 1 sub 2 sub 3 koni 4 5 6 7 to deni sin so tele tele te ba submit membership register ko mu iji akankan to lagbara dani under 2022 electoral act as amended but on 26 only te ba ti submit re te ba submit electoral act section 77 te ba ti file submit membership register te fi se idibo commerce oyo e ti a ni gbo mo yi lowo yin a ni gba omo yi te fe ko lo jide ninu egbe yin a ni gba lowo yin so iru decision yen to wa affect fundamental right yen le wa len e ni fe ni yen ni right lati wa wa wijare ti e pe nkan to sele to sele to sele ni ah supreme court ni ko se ru court bayen
0: ah len se ran pe yi amofin olateju mo fe bi nbere kan pe mo pe e ti ma ka dajo yi nipinle kwara awon kan tin dunu wi pe ah ile ko tin mu so solo mustafa atawon iyan kan lowo won tin dunu iwe si eso lori aworo ton lo bayi pe won tin dunu bayi pe ko ni dijide odun ton bo yale lekan si mo kin pe ah eku ikale
2: vitamin ask yourself is it giving your child complete nutrition

to eku akabo pada sori eto yin eto wa ite ba wa da si ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara loni pelu Taiwo Adeyemi ajo mi loni awon ni amofin Taufik Olatejo awon ni ajo won nkan awon loni na ton be kale lori akosile oruko awon omo egbe oselu pe won gbudo oko oruko won lede

0: sí ọ̀dọ̀ inec kó tó di lẹ́yìn gbèdéke ọjọ́ mọ́kànlélógún ẹ̀ṣẹ̀ tó bẹ̀ kọ́ mẹ́sàn-án ẹgbẹ́ òṣèlú yìí àti àwọn tó kàn ní ìpínlẹ̀ kwara kátó lẹ́ẹ̀kan mọ́ bí yín nípínlẹ̀ kwara àwọn kan ń dunú àpájù láwọn ẹgbẹ́ òṣèlú apc wípé nǹkan ìdájọ́ tó gbé kalẹ̀ yìí wípé wọ́n ti gbégi dínà sunday solomon mustapha ọmọ̀wé kòló àtàwọn yòókù kan tó yẹ kó wọ́n kùnà ẹgbẹ́ òṣèlú apc nípínlẹ̀ kwara lọ sí pdp àwọn tó dúró yìí ojú ilẹ̀ fi wò ìgbésẹ̀ wọn.
1: wẹ̀lẹ̀sẹ̀ rí àwọn tí ń dunú olóṣèlú ló àwọn náà ni kí wọ́n mọ dunra wọn nú kódà wọn bá mọ̀ pé ìdùnnú táwọn ń dùnú temporary joy ni ṣe rí judgment tí supreme court gbé kalẹ̀ kò síbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ pẹ́ nìkankan ó jẹ́ miracle senator so àwọn tó ń dunú yẹn wọ́n expect miracle senator tó jẹ́ pé ní kì í ṣe senator tí ó wà láti inú ballot ni pé senator tó ń kálukú ọ̀ jáde tó ń kálukú ọ̀ lọ dìbò fún ẹni tó fẹ́ ìdájọ́ tí supreme court gbé kalẹ̀ kọ́ nìyẹn o ìdájọ́ tí supreme court gbé kalẹ̀ ni pé ní supreme court further affirm wọ́n sì confirm register of member nínú political party wọ́n confirm party supremacy lórí who is the candidate of the party tí ó lọ represent ọmọ ẹgbẹ́ wọn nínú ìjíde general election wọ́n confirm pé there must be a last date of defection wọ́n wá tún confirm pé inec kọ́ ni ó mọ sọ pé ẹni báyìí lọ́mọ ẹgbẹ́ kan ẹni báyìí ìsọmọ ẹgbẹ́ kan ẹgbẹ́ ni ó sọ pé ọmọ ẹgbẹ́ wa ni ọmọ òye wa ni tẹ bá wá sọ pé kò ní sórúkọ ẹnìkan lórí ballot paper orúkọ ẹnìkan ní wà lórí ballot paper a jẹ́ pé àwọn èèyàn gan ti fẹ́ fún inec ní agbára tí wọn ò ní nìyẹn tẹ bá wo section 221 of the 1999 constitution of the federal republic of nigeria ó ti fún inec lágbára láti disqualify àwọn èèyàn tí wọ́n bá fall short of those qualifications ó sọ̀rọ̀ nípa age ó sọ̀rọ̀ nípa nationality ó pọ̀ gan pé àwọn kan báyìí ló gbudọ̀ mú dání kó tó di pé àwa ó tẹ́wọ́ gbà ó wọlé gẹ́gẹ́ bí olùjíde dupò apart from that the constitution expressly sọ inec kò ní power kankan lábẹ́ òfin láti wá sọ pé ẹ̀yọ ọkọ ẹni yìí kò ẹ̀fọkọ ẹni yìí sí court of law nìkan ló lè sọ òun ló dẹ̀ mú mi sọ síwájú pé judgment tí supreme court gbé kalẹ̀ tó da wuyewuye táwọn èèyàn kan ń tu bó ṣe wù wọ́n yìí òun ni pé ní ṣé judgment yẹn ní consequential order ni níta ń pè ní consequential order ni pé ní pé tó nígbà tá a ti wá dáhùn béèrè tẹ ti síwájú wa yìí o tá a ti ní register of member within 21 days before primary ó pẹ́ dandan ọmọ ẹgbẹ́ tẹ̀ bá sì ti tí ò bá di sórúkọ rẹ̀ nínú register of member tẹ̀ submit fún wa kò lè jíde dupò tí ó fi wá lọ jẹ́ ẹni tó ọmọ ẹgbẹ́ yìí ó fà kalẹ̀ then ẹwà ẹyọ orúkọ ẹni ọmọ ẹgbẹ́ èyí yóò wù tó bá lè jẹ́ inú ọmọ ẹgbẹ́ kó kò ní zenith labour party kó tún di party míì ẹyọ orúkọ wọn ìyẹn ni consequential order tí supreme court ti direct inec ìyẹn ẹnìkan kò lè kò sí nǹkan kan tẹ́nìkan kò sí ẹni tó bá ti fall short of that process wọn yóò orúkọ rẹ ni but inú judgment yẹn inec sọ bẹ́ẹ̀ èmi ò rí bíi inec ti sọ bẹ́ẹ̀ èmi ò rí bíi inec ti gbé consequential order kankan jáde so ẹni tí bá wá ń dunra rẹ̀ nú pé rami gaja kan ò ní sí nínú ballot paper ní àtàrí judgment tẹ́ gbé kalẹ̀ òun ẹni tọ́lọ́run ò dùnnú tí ń lá ṣúgà nù jẹ̀díjẹ̀dí ni ó sì léṣe.
0: Ẹ jẹ́ ká padà sí ọ̀rọ̀ àwọn èrò yín ẹ máa pè máa lẹ́nẹ́ colleagues bó ṣe ń tú ìdájọ́ yìí déjàdé yanjú amòfin làwọn náà láìpẹ́ fọ̀rọ̀ kan léde wípé kí àjọ inec bọ̀wọ̀ tàgọ̀lẹ̀ ẹjọ́ yìí pàwọn tọ́rọ̀ kan kọjọ orúkọ ọkùnrin náà àwọn ọmọ yìí tẹ fẹ́ díje.
1: Òun ò lè sọ bẹ́ẹ̀ òun kọ́ ni kóòtù ó ní oníkan bọ̀wọ̀ fún òfin kódà bí ò bá sọ fún inec bọ̀wọ̀ fófin inec is an establishment of law òfin ló nítorí ká mọ̀ pé inec lẹ́nìí ni àjọ yìí nítorí ká mọ̀ pé amcon làjọ yìí nítorí ká mọ̀ pé nigerian police làjọ yìí òun lòfin orílẹ̀-èdè nàìjíríà tá à ń pè ní 1999 constitution at awon other subsidiary legislation to gbe won ro so keyan kan ma so pe kan bowo fun ofin bye kan yoruko enikan ku a je pe ohun gangan tin pase lowo ara re nu ti e oju pe ni kan bowo fun ofin ile ejo lo inti ile ejo ba so e tele inti gbogbo lawyer gbudo ma so niyan including emi na inti ile ejo ba so e tele
0: eyi so ni sin ba wi pe oro yi pe INEC la go tan gbe kale yi bi ko ni ko sora order won a fi ti wi pe ki won yo oruko awon yan ko
1: ko sin be bi to ba ti wa ko to
0: ti ade ju bere ni nti
1: e no no nti ti mo wa so na ni e court se mo tu fe re emphasize re fun gba tan gbo wa nle court e se le baba keresi ile baba keresi le yan mo lo ana lo be gba ta wa kekeke wa baba se yo ai mo yi ka kiri le disi aba wo pe ni ora je nfun oni aboyi je nfun sibi je nfun suti o fe mo lo ya je nfun court we se bawo inte yan ba bere ni ile ejo fun yan ama nigba mi ile ejo wo pe idajo ta gbe kale yi lati fi fidi re mule consequential order ni so nkan ti deje ade yanju so yen ohun so pe ni consequential order ti supreme court o fi si on ba won fi sinu so wa lagbara re labi ofin ko lagbara re tori pe ta ba wo judgment yen e ri pe is a constitutional matter awon court to gbo leyin trial court to je pe whether constitutional matter or no constitutional matter by interpretation na ni adajo kan ni mo njade but court of appeal normal court won yen meta ni adajo meta ni amo won jade full awon marun lo jade ti won gbo now supreme court ta won ba gbo appeal lati court of appeal adajo marun ni ordinarily ama won meje ni won jade ti won gbo ti won gbojo yen ta won meje jede ri iwoye ati ariwisi teniko kan wi lori adajo yen so enikan kan le joko nu ko ro yara re gbogbo wa se le oko to with all due respect ko mo wa so pe nkan bayi ni ki INEC o si ohun o le fun INEC ni directive court lo le fine kin directive
0: ah INEC ta da roko yi won ni awon se agbeyewo idajo yi pa fe lo CTC server to copy idajo yi won na fe draw gba na se e ro pe agba wa ka karasan na ni won le so pe
1: I don't know seri eto anybody ni papa julo en to lo court seri e wo pe awon mi mo wo pe kini INEC lo si court ki lo ka INEC pelu ja ti won ja o ka INEC tori pe inti INEC fe fi seto idije general election ta fe se lapoju oni sabari general election se ko lo bo se ye ko lo awon ola mo bu INEC la mo bu tori pe awon ni umpire so idi to fi ka INEC ohun ni e INEC wa lo court INEC lo court in favor party kan lati favor party kan abi lati disfavor party mi in ta won lo se ni pe ni awon se ofin section 77 yi section 84 ti court of appeal yi gbadanu yi ah o lewo lati je ka wa ri eto idibo ti o je atewo gbadere se supreme court e gba wa e ba wa wo se n tan wi se won wi re n tan lo se nbe niyan te ba wa won kan ti ile ejo supreme court so fun won ile ejo supreme court fun da farm e mo pe inu paper inu law ni tele tele electoral act ni won o ti test e amani so ti lo court to ti ni gbogbo re ajun yen won ti test e supreme court wa further farm we pe 21 days egbe ti o ba so mi ti party register egbe won o ti e ni leto lati dide abegbe so mi ti party register ko wa si oko oludije to fe dide dupo mu egbe yen ninu register yen oludije o ti e ni sinu ballot paper so be nkan ti supreme court wo further farm ni o further ro lagbara awon ese ofin yen o further fun won lagbara pe no ke se nte kan fo yo boke mu o so implication re wa ni eleyi pe oloselu e mo won pe se ma nta koso awon mo fe egbe yi loni to ba ya won ko egbe won kale won divorce e won tun lo fe egbe mi in ti judgment and judgment yen fe correct ni pe ni iwo to ba fe se be o ti mo last day to le se toro ti ni last day ti electoral act ti fun egbe kokan lati submit membership register fun INEC to conduct election
0: dajo ibai ni sibai ko fe wulo mo fun toro so mo bo yi 2031 ni abdoro yan bayi fun kalu party bowo fun
1: atawon ejo mi atawon idibo mi ti won ma se elections bi ruta won abi atawon state mi ta pe leyin igba ta wa ta ba si general one itan won ma se lo won ma se lo o se rinu ti o ba ti si consequential order yen be te pe mo ntenu mo eni ke ko le ri de si INEC gan o le fi si INEC o lagbara lati fi si to ba fi si won ti ultra bias
0: to ba fi si kini awon omo awon kan won le se
1: mo gun won lo le ejo ni pe won ti exercise power ti won ni to ron kaluku o kaluku ni power ti e chekete bi ofin se wa yen ba awon tan sofin ile igbimo asofin ni sofin ile ejo e sofin ile ejo mo npase ni ile ejo wo ofin wo
0: awa tu
1: won wa tu ofin yo wa dikini yo wa di ase o la won e mo wa wo ngba ni pe ile ejo o le sofin na ni e ti le ti o mu ile ejo sofin ni pe ni to fin tan se ti o ba kun to ile ejo wa je ko buyari o je ko kun si so ohun ni power ti court ni so INEC ni power yen whatsoever gbogbo nte won le se mo ni agbara yin labi ofin
0: e ke fe yi kun mo ti ra won royin kan te ko won fin kun dajo yemi city kante mi na sha bi pe won so ron pa pe omoye kan to ba dije ninu it was a premier election meji bi ko won fa gloru pe se wa melo to
1: se ri nkan ta INEC decide ko ni awon yen se mistake to po INEC o so pe o le electoral to so pe o le participate ni primary meji participation ni primary o yato si nomination process la won kini ibi to ti bere o ni pe ni aspirant mo san wo form mo fe gba form mo submit ara mi fun screening mo gbe as primary leyin ti won ba se primary tan ni sese wa wa nominated oro ta nso yi oro nomination substitution bo lo se wa ko oro primary meji ko kra won o yato to si ra won se ri majority of awon yen wa won o wa firm abi ka so pe won o ka electoral act yen dada because electoral act yen o wa cumbersome o de awon kankan bi kan o de tu awon kankan bi kan e je n fo example bi to ti de kini kan section 77 o soro nipa membership register section 30 pe e submit within 21 days above the primary section 33 only any 90 days window opportunity lati fi change candidate yin so we dey section 77 ba gba mu pe ko form party register ko sinu membership party register section 33 ni 10 yen ba ti 10 to moye yin dani omoye yin te fe lo to ba withdraw abi to ba ku any 90 days window grace lati fi se kini lati fi meme gbe
0: mi o awon ka tun yen ba wi pe boya nkan ta e so ani so ni pe ka fe mu yen gas se ropo o buro wa ara omo egbe yin
1: o buro wa lo mo egbe ti o ba di so mo egbe ko le lo ko le lo
0: yen pe kiri e to ra ati so lori double nomination double premier yi pe ba nisin bayi e gba form o di o fe dije fun gomina o ye o senator na kini e to ra so lori e
1: ah lokun igba to ba di je pe o gba form ninu egbe kan ti o se pe won ti nominate re
0: o ti bori ko lo
1: mo pe iwo lo mo ye electoral act to invalidate process ko invalidate re electoral act to invalidate re
0: february lowo yin
1: it is after to ba ti nominate re nikan ta di submit oruko re what publish oruko re no going back
0: odo pe lowo n fe ka wo tori a tin gbori si si lori fe ka ina tu nipa oju ofin ni nigeria awon kan tu ba wi pe ti asofin kan to ba takoso kuro nu ba nisin won yan ni pdp wa bo si apc ah awon kan pada si dajo ile ejo to ga ju lori oro orisimi amechi asreso meya se mo pe nigba na asreso meya won no bori sugbon ni egbe so pe ojo mo iya won
1: be ni
0: sugbon me se lo si court nigba na wi pe ohun gangan ni omo iye egbe silu pdp ni pile rivers in 2007 ni
1: be ni
0: now igba to ma de supreme court won so wi pe won kin dibo fun erun
1: omoye
0: pe egbe won dibo fun
1: be ni
0: yen ni pe transfer de mule pe amechi gangan candidate pdp ni river state gba yen pe amechi gangan lo wole
1: o se ri ni
0: today amechi na lo fun allegation yi na so won fun won ni pe tenu e na ni me ya ti lo yen mo pe pa o mo ro to aleni bai now won ni to mo ba fi le defect lo si ko nu bi se yan wi pe ijoko e lo to yen ko sofo ni pe mandate to fun egbe won fun o ta gbe lo si egbe mi wi pe o yen ko fi joko sile
1: do pa ko gba akọ pe awon to defect gan na won ne ri pe egbe oselu pe wa polarized fi je fi sile kilo yin loro to wa le
2: o ye ko sofo ni ko se pe o ye ko sofo yo sofo ni to te ba wo section 1091g of the 1999 constitution of federal republic of nigeria ohun lo soro ni pa ntan so yi o ka awon criteria o ka awon kini ye ka le number 1 ara nkan to le mo je kiyan sofo aye re ni pe ni egbe kan dibo fun owo le ni se wa wole ohun so ohun se ohun sise ti ofin ni o mo se nbe o wa takoso obo sinu egbe mi abu ti e ji jo laaro jo kan kan ni pe ah emi so mo nigeria mo ati be lo that is nkan ti ofin yen so generally ama exception to wa nbe ohun si ni koko ohun ni pe ni agbara yen wa ni ri ilu e ni receipt re declare vacant o to ba ti wa established I pe iki apa enu wa nu egbe yin
1: wa polarize
2: division yes egbe yin dipisi meji awon kan tin se bayi ninu egbe kan na so ti division ba ti wa no
1: sugbon ati wa awon to pe won ko na be to pe egbe yin o follow to sugbon egbe wa nso kan ba won beru se awon lori
2: e ni be ni
1: kale ko pejo lori oro to wa le se gbe ni abi ilegbimo asofin toro kan
2: ah in this section is what when the speaker o le declare seat yen vacant abi a member of that political party yo collector state assembly abi national assembly as the case may be now any ti o pejo ohun na le ni ti won je taye re sofo ti won declare aye re vacant
1: ile akọ di kek vacancy
2: o beni
1: alagbe nko
2: alagbe o
1: le ko si speaker
2: alagbe e mo pon me gbe lohun na ko to dipo dalaga o le ko we si speaker pe to inu egbe wa o awon bye ti soju egbe wa o won o se egbe wa mo o inu egbe bayi na lo o e ba wa declare seat won vacant
1: labi ofi to dai se mo na pe ale ba da silu ni ale ba ka smoke yin pe eku ikale
3: To buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: the best way, the neat and tidy way to disconnect is to remove the wire totally from the grid. Kenyan yotan yan yan yan. Now, any ti o lo na ta disconnect, ko ni kan se pelu wire, ko ni business, ko si nkan to fe fi wire se. The only issue ti awon ni bara wa le so ti emi na de mo pe, on no account should anybody to ba ti comply, to ba ti san owo to ye ko san, or to ti resolve pelu wa, kan wa so pe won ri wire mo. Or come and say no, one ni le lo so mo no, and many of the, all these things ati man so pe kan won ni ba ara wa kan assist awa, especially awa ta wa the business hub level and at the regional level, kan ma fi awon kan to wa le ti kan community representative come ma fun feedback so that I ma le ensure pe the right thing is being done from our hand.
1: Pe ko ma je pe awon to ni an pe yan won ni lo pe electrician pe pe yan no tun bo fi mo to. Oda dupe gbogbo eyin te pe wa dupe lowo yin loni bi ti yo ma lori eto ta pe ni imale ti de pelu ile ise IBDC na le adupe lowo awon soju won lori eto foto ni Mrs. Falila Tadebayo Lawan baka na ni ogbeni Segun Ogundola Eswaya ESE awon na won wa bi loni ti ajo nwo kenion sira won ose tin bo la pade lori eto ta pe ni imale de Olariwaju Ogun ni yo pa ibi ti loruko temi lagbara Olorun imale wa ko ni dokun kun ko si ni di fiafia ni Ogun Olorun ni alaafia ara wa o di gba kan na o
2: se grille tana kina si matan ni mona wa kama sunday do owo ina tan gbadun lo mu ki ijoba apako lede nigeria se agbekale eto aso na electric dero ti won mu wa lati le je ki ina lilo ati owo sisan re o le roju leyi ti a pe ni meter acquisition fund maf eto yi lo se atokun fifun awon ti won o ti ni meter ina electric ni meter tutun lofe lati fopin si lasigbo ina ti mo lo ko ni mo sanwo re laarin awon ni bara ati awon osise ile ise na electric bi oba ti gba meter yi irorun ni owo sisan re yo ma bade

0: sana
1: ede leja mala
2: ke bo mi ja
1: o we amo lo je marun ebugale onu mi kan si
2: yo yiwo o egbe egbe gidi dunnu awon eleyi
1: ah
2: oda
1: se ndin be nle yi eh mo ko eta
2: wa ori ro nti wa
1: ko toro ni ko toro la wa so tori be eyan ba teba ti to ba lo ngoro he yo the security officer anta ni
2: si ibadan si lorin ni ose to koja awa siro epo ari pe ti ngbenu le 26,000-27,000
1: this
2: wa lorin la lo atabo to tun ja moto ti ijepo
1: awa wo pe
2: awa ni ka je loju ona gangan ka mu pure water in paju de si 30
1: ngbo lo ti ake o wa bo sa won agbado ta ri ra legbe
2: ti
1: agbado sisi
2: awa jagba pe awa jagba pe ta ba ti eni ka wo moto lati badangan wa lorin o tun le won die awa wo suke suke awa kan dogbo ma so lati bad awa do yo atoyo
1: ti ba ngbo gbo ma so gbo abi ti ba ngbo lorin lorin lorin lai ote se edo lote a so lote o a ba tun so lote ba se manage e sugbon sibe sibe
2: mi o ja wo riro awa o
1: olohun oba
2: e o gbele awa ah ko se ko lokan
1: oni ka ma se kini oni a ma dupe ni
2: ki o gbe o ba poju bere wa lo
1: a fe ako ba ri je
2: e gbo
1: do dupe
2: e ri mu e dupe be ri mu e dupe be ri na e dupe be ri na e dupe ba ri lo ka tu dupe ba tori lo oni ki o pe wa
1: ko mo
2: poju ibere wa lo a fi dupe fe n to ni wa ki pe o seun ki wa la dupe fun olohun anu oba sa titi
1: je idumare kabiyesi
2: nje le ife ni wo je
1: kabiyesi
2: a to farati bi oke
1: alimuliku
2: o gbenu hun di alo wa nsola o gbenu adele bashawa o gbori te o tun se yanu iwo ni kan soso loro ti gbenu omo eniyan
1: fo
2: olohun ogo ogo ni fu o isegun ogbe wa dele lakulaku ogun mo mi wa meje wa oje o sele se ni kankan ninu wa adupe agbe oga awa subi okuki laliana asubi ti ogede emi oworowo emi eserese gbogbo emi ti pe lara wa o lo silu ta riri
1: beni
2: o elomi lala o ba ra re nipo oba loju orun elomi lala eluwe ayemeye en to mu gari sun laliana o wa ba ra re ninu oko oju omi oko oju omi danu ti wa nluwe
1: gari react gari to mu su
2: mo won so fun pe gari to mu laliana
1: olori
2: ati won se ipade to wa pade re loju orun eni o lo lala eni kan pe ma lu lewu
1: loju orun
2: o sa wo sosi
1: iwa to kudun pon mo
2: awa du lenu ona church reti ko won jade
1: alaye ja pon mo su
2: bo ni wa to je pon mo su laliana
1: so ni n wa so loju
2: eni o ni re court lo fe gba lowo re a fi dupe lowo oba to ni wa wi po seun ati je ati mu ati na ati lo o je ko ni wa lara
1: ba se je
2: o je ko nje tanje oje ogbodi
1: alobi
2: ogbodi eh en dari la nje
1: abi
2: elobi o fi do ku amugari
1: ego tun da wo sa agbado sisun lo tun fi le
2: elobi fi do ku amugari igba to tun di losan o tun fi agbado
1: agbado sisun
2: igba ji o tun fi lale sapala lo tun fi je ko
1: Sibe.
2: Oje ogbodi lara wa Olorun ogo ni fun o tori pa ti more la fi nfore dupe ore. Aja na ka ma dupe ore to se fun wa lana. Adari wa ya ti tewo ya fun wa lobi.
1: Ka wa ma pe
2: olubori aye eyin le je be.
1: Olopo ajobo eyin le je be. Awa komandanu eyin le je be. Aditu anu eyin le je be. Ejide ndaye eyin le je be. Egbon ran tete eyin le je be. Patapata ola eyin le je be. Gorogodo oba eyin le je be. Ala fufugbo
2: Olorun
1: Olorun oba Edumare
2: eyin le kan soso
1: eyin le to je be.

0: alalomi amale
1: ere
0: hey mori kini kan ru nba mi
1: wo
0: asiwere bo ta gbangba
1: e ki lo so
0: oni ko jo bi olohun wa
1: ah
0: oni olohun o si
1: oh my god
0: oni je ipo to hun wa iloye ko won wa
1: ngba tori
0: awon je jo bi ohun opo ti kole won ti ra moto to po repete ati bi ati mu odogun ati na ati lo ni ra lobo si
1: o wa ni
0: oni olohun fo wa mu orun
1: eh
0: Omo oh, ni kio, omo oh, ni yio.
1: Hey.
0: Church omo oh, ni lo. Masa la si wo ni bo mpade. Oje fi e wu ara ti Olorun ba mi Edumare
1: fe. Ti o fi nda.
0: Ita ti bere.
1: Ta jo baja.
0: Laari ohun at Olorun. O n tori pe gbogbo to n bere. Olorun o se kankan
1: bo.
0: Aki dani dani.
1: So wa wo.
0: Mo ke lo si bitu.
1: Ejo lo janara.
0: Are o se.
1: Abajo. Lejo lo
0: jara o ti je mimu ina ni o to
1: ara te Olorun nda lo
0: mo bi o ti je mimu ni o to nkan
1: o
0: lohun ikole o mu ramoto o ni le mi renti lo hun gbe o tun je wo osu bi mejo
1: Olorun ba wa se kaka fu
0: o ni laarin ohun Olorun ija bere bere
1: pe lo si janara
0: eh
1: ko lo wo ara ti alawura bi nda
0: kabiyesi
1: o ba alaafia ba ni fun alaafia ma je won gba bede mosuari
0: amen
1: ko lo bere ti won ta point eje
0: eh
1: ko lo bere iye ti won ta omi
0: omi ni ke ni
1: elomi nbe
0: awon to lo oxygen ko
1: tin lo lowo lowo
0: iseju kan
1: aso ti egbon
0: wakati kan 25
1: aso ti egbon
0: wakati kan oxygen 25
1: aso ti ego
0: wo ye wakati to fi mi lojumo
1: aso ti e ni
0: na Ore ile loya ko je.
1: Ah, wa gbe calculator ko si.
0: Wa wo ye odun to ti lo loke pe.
1: Eh.
0: Oxygen o fi gba kan ko si si oni mo ma dupe ore.
1: O wa ni awon to lo
0: a fi yo won. A fi dupe fun oba satiti Jedumare.
1: Mm.
0: E la lo mi amale.
1: Eh.
0: La fi gbe ba mo ore ko fo ore dupe ore.
1: Dupe ore.
0: O ye pa tutu ninu ore.
1: Jojumo la wa ni.
0: Wo bi tori pa wa loke pe.
1: Oja ma dupe ore.
0: Adani wa ye ni eto fun o. A fi ko dupe.
1: Bi aye se binu Jesu nanu
0: won binu
1: e ijo ojo mo pe
0: kan ma gbelebu o
1: baba yi wa ronu titi pe ta ti e ni je Muhammad na sallallahu alaihi wasallam yo si ta ma sin Olorun airi to wo fojuri
0: eni to wo riri
1: lo wa ni ko won wa ma sin
0: ni wa juwe re fa won
1: ego e ma soro anabi leti hun
0: o so ba
1: e yo ba tu so be yo kabu
0: yo dija
1: afama lo bi olaiha o wa gbe awon mo re ko le fi emi ibinu yi han ko le fe mi ko rira han omo o wa so fun omo pe e wo omo ko da ninu yi gbogbo awon omo nawo o ni se ri ijo omo ba ti ku ti baba paju de pi e ma sin mi o tori won fe ba Olorun pade
0: kilo ni wo
1: ah
0: o fe sun ninu ile Olorun
1: e ma gbesa re won fe sun ile Olorun
0: okay
1: ija nbe a ipari ija
0: Omo wa ni wa gboku esi.
1: O ni ki won lo re se igi ninu ngo kopo ko gabi oke sobi.
0: Eh, won fi dana su o.
1: O ni wa wa dana su o ko di eru tanyanya. Eru eh gbodo bo mole. Omo fe sin.
0: Omo fe sin. Olorun lo nile. Omo si fe fo kan to.
1: E lo da si omi e agba mi okun.
0: Ejo mi o gbe lo.
1: Toko ja odo ti won pe ni asa. O ni e da sinu e. Katagun omo wo mi omo gbe lo.
0: Nkan ko jo po won Olopo nu.
1: Awon omo se be nigba ti baba ku.
0: Eh eh won dana sun.
1: Won mu ase baba won se.
0: Won lo de Erusomi.
1: Won da omi.
0: Eh eh.
1: Apapola be olaya.
0: Gbogbo.
1: Ida kan ni anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Won atawon sahabe won ba nkoja lo legbe ile baba. Baba to ni o si Olorun awon nja. Ngba o ya anabi ba duro lo sose legbe ile baba ta wi. So gbagbe pe won ti da eru re sinu omi okun.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Anabi wa nbere pe sare kan be ni ahin. Ta ni won ti sin baba kan si ibi ta wa yi. Ah, awon ara dugbo pe sare we.
0: Ko soku nbe.
1: Ko soku nbe.
0: Baba to ni leyi ti kuji pe ti pe.
1: Se
0: lo si dana su oku e.
1: A si da eru re.
0: Odo la lo re da si.
1: La da omi. La da si. Baba ni ada Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se baba ti an ni omo Olorun ki fe gbo ko mi abi be ko o da e lo gbe ile to mo labe olaya mo baba baba nbe won baba ba ni
0: Olorun ti ko gbogbo eru o ti ko papo soju kan iwo mi o ya gbogbo alejo ti nbe lori re da pada ki akia o wa da eru pada
1: iwa tegun
0: iwa
1: de lo gbe eru yi lo
0: oya misi
1: taiwo ke ni abi ti sare
0: oya misi giagi o ko pada do didi eyan
1: e
0: lo re si se gbe li e
1: o pada ra pe won o sisi oya e lo gbe ju be mo be ba
0: ogo
1: ni fun o
0: ta lo le bo binu
1: emi omo o
0: ti tobi re o lafiwe o tobi oju ti tobi lo oba to gati o le ni kankan lare
1: ti soke
0: ni ko wa titi

0: Peruka Agbara Ganda Agbara to jagbara lo Energy drink Logan to ba wonu ara Agbara tide Ajonabra ki jalonte Ile sheto loruko To se gbekele Nebe ka pogun ibo To yi famaseteko Lo gbe jade
1: Peruka Energy drink madara
2: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola Mo si le ni 50 odun Laye Laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si remi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile. A tun fi eroja cod liver oil epo eja si. Lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso. A fi pe ni Monomin Plus. Ileṣẹ to yi Pharmaceutical Industries Limited. Awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus.
4: Monomin Plus. Akon ni scopy do

0: to arere pa ko yi baba mo gana bojo ba nro eye keye ike te ba sa ti ngbo eto o keje gbe eje ka won eye kekeke awon eto kekeke ki won simira na bo se wa o niyan tori pe agba letu omode ni won pe lawo
1: be ni o

0: kun eyin te ngbo wa e ti mo pe to kejegbe bi ile ti ndu bi o se ni di kikan en olorun ra wa pe ka ma se o tabi ile to fe ma mi logologo
1: olorun lo si mo ye ede ta ti to
0: olorun ti owo wa to ti
1: gbelaga o afi yin olorun ni o to fun wa se o
0: se mo pe a si nso fun yin pe e ma dake ere kan be ti an se ngba kan ti an pe lagbeleku
1: agbeleku di o
0: se ti se
1: ewere
0: keyin oku ni abe oda aju ko ku lenu lo
1: ti depression ba ti wonu aye eyan eyan lo ko hypertension yen o
0: bo sister bo bo tin be lare eyan ni oda sele
1: to ni gba te yo ba ti ere ni soro aye efo
0: ko pa ko tan bi
1: en lo ko parun ni yen
0: tori ara olon si fi gbe awa kale pe e so toro e se tenu yin ja
1: le mo e ti e le mo fi oko yin si
0: ko nidi
1: be alagba ola lo mi ko mo la fe dekun e gba mi e pe kara adugbo gba mi Ekpe ka wara ali o gba mi omo Nigeria
0: e
1: gba mi e ra mi e la loye
0: e la mi loye ke soro sita
1: e wo ru sele te fe gbo la ro yi gbogbo yi la tun se ha
0: e ja bi an lere nkan ti won gbo hello sas hello mas pagba julo eyin okunrin se a ma dun yin ke ma gba nkan ti lowo yawo yin ke se bi owo la nso o pe ti wa re to n wu yi
1: ki wa buruko kan wa lo e ke pe fe ko je pe ni osaran ri mo pe se
0: o je alai gboran ya
1: to won si ma se nu
0: si a ma dun yin
1: ko wa ni dun yan ko wa ni dun yan ki le yan wa je ba le lesi
0: e ba le le mi a
1: o bere mi o ro so mo gba ya yo ma toju le ki laaro ni oko lo si ma so fun mi fore ebi to won wo yi
0: mi o fe ore o
1: njo lo gbo tawon ma mi so pe daddy mi awon ore yi wa yi dele mi mi o ma ma ni
0: ibi osoro to paro de
1: ma wa lore adugbo mo ni mi o fe se se ki wa ni kan saye mi ni se mo ti aje bi ti mo se oni mo ni mi o fe se
0: ibi osoro to paro de iyawo ore wa kan bi ore wa se gba iwa ko ma toju bo le ran nuru pada nuru e mo binu o
1: ma wede lede ka
0: ma wede lede ka kiri bo se toju bo lenu lo ba ri won ni omo kan won lo sese ku dadugbo ni obirin wa ni ojo soro adelebo won da gbe oda renti ile o lo wa yan lo re
1: ah anti e mi si
0: mama like oju yin ki ta lo ba yin fix e
1: ah ice class si ri
0: ah si na e wo agbe riru era nbi
1: ah mo le ba yin ra bo
0: eh ah riru era bata yin
1: mo ti ga anti mo wo yin
0: ga yin wa la
1: eh to o Eh to yo gba ya mi
0: o pa ki e gan ah anti
1: o bori ko lo sai
0: lo sai
1: e bi ma so be
0: fun eh kuku mo ajade
1: ah iya je lila ile mo jade e abi okun ile wa awo o si loko omo kan mo bi gba mo wa school mo si gbe sodo omo mi ani amba mi to je kodo ti do omo odun mesin
0: bayi o si ti fi seyan
1: e si ronu ati loko
0: ma gba bi o ke si ko si ti fi seyan awa gan da wa nle oko sa agbadun to yin ni
1: Ya jeli.
0: Oh bu mi.
1: Sera, sera aye.
0: Ah! Emi a to ko mi a. Ore mi, mo ma pe oni fe un.
1: Ore mi se bade. Hah? Ore mi fe se bade. Ni jo sa de ti mo. Se awon boys o si yapa.
0: Eh a jo lo na ni.
1: Wo gbe yin ti abaye.
0: Ah!
1: Se mo ti abaye.
0: Ife to gbe wa. Se we gbe travaye.
1: Te ba twerk fun abaye. Te do te mo judi. Te mo won si mo nawo sori e. Sorry, do you talk all your my
0: year?
1: You decide by him. Tell me what's in my phone. Wole, what was I? What was Wole?
0: What was Wole? Gagaru,
1: any big Gagaru. What was Wole? Twerky, you won't be
0: Twerky.
1: Am I woman?
0: I don't know. Ewo ti baba e ma ti se mana mana emi ko si gba ta ah ibi ikuku gbe ru awa mejeji n ko wa bayin ni
1: e fe ma gbe lodo
0: mi a jọ gbe ni ase omo to ti o to dadugo won ase awon omo karigo ni awon sorongbo oba mo wole oko ile ore mi wa ilo so fun pe iya lagbaja that already, who is that lady? Wani lady wo
1: eh ma ti bi npe ti
0: ase se ri la du boyi eyin bere
1: ni e won lo ko bi odo bodo ya yo kerosene ni won gbe
0: ni kini
1: eh ma
0: wo like wo lady yen ma je ko dodo mi nbi mo
1: ah
0: ko ma de bi ma mi fe ri
1: omo lu abi eyen ni won
0: mo ni mi o fe ri ya
1: e je so gaga fun mi koda e gba gas mi tan je ta e ne gbe gas fun mi ti mo fi se eh
0: elo ko mi
1: ti mo fi se
0: what you say I don't like that lady ma ja ko de bi mo mi fe ah omo ko ya to mi ni
1: emi
0: ni
1: mo man ti mo nsa na be ba ni omo wo bi mo e fe dari wa runu te ba ti re yan pelu mi e ba ti ra wo yan pelu mi jo sanu mi wa la ma de ba yi
0: lekin gba la ko ko
1: lenu se ti mo ma lo do won lisi te fun mi cream te fun mi ni eyin e kini ti mo fi soju kini erun ta fi soju jo ni ni soro de ba yi soro de ba yi ani ni ba te se mi
0: gbogbo nto se se owo to yo yi so gbogbo nti ya re olo to fe mo lo yi abuku lo ba nde re
1: e ma le mi ko lodo alanu temi so ti yeyin
0: oda ko si wahala bo se fagidi gbe omo yin wole nu bo ko re ba ti lo bi ise won ba gbeyin won wa wa nu le won mo wo film ka wa na bi ola ya
1: o ba gbe lo club o wa awon mo yahoo to ni plus eh le ba twerk bo se twerk le le ba ne ba nfo owo le lo e gba ti o bo owo to mu de to 50,000 lo
0: lo ba ra igbo la ya oja
1: igbo la to lo ru ode o
0: o ba ya oja lo ba o ra gbogbo e awon iboko to ese eran iru eran gbogbo e lo ni le nja tan kan yawo oko e wa de lo wa ko wa bi le re pe ah nibo lo ti ri gbogbo ele to
1: e ba je ni eja e ma bi emi le re be re ti o se
0: ba di we mbo lo kule lo lana
1: no obe ti yin ni mo ti bu obe ti yin mo ti bu oro anti mi mo lo
0: anti e
1: eh
0: se ti ma pe won tan ba lo wa do awon ko
1: di taiwo oke won si agba te won gba won o si ki
0: okay
1: e n ba won le
0: o ba won
1: eh n ba mo lo do won n ba won le
0: simbolo ti wa ri owo to fira
1: ni anu ni mo ri o so ti ye yi obe ti inu be ba je ke je
0: emi ati anu
1: emi ni emi la o
0: anu emi ati anu ajo rira ajo oko je
1: yi emi ni emi la omo meji ti mo bi fun yin ko gbe ma keru mi ko bi o so ti ye yin o
0: we do
1: ko gbe ma keru mi ko bi so ti eyan ma faye ni mi la
0: o ti di kan je gbon
1: kini soro yi gan na
0: iwo gan
1: e lo won ebe yi ni gboro awa wa gbe yi ni gboro ti mo fi so wa ti mo wa mi
0: lewe mi na
1: so ko wa ni yin
0: emi nu won ti fi twerk won abi kin le ti gbe
1: twerk ni
0: won ti twerk e
1: o se geji ti o lo
0: e wo e yi ko yi
1: e ba fan ka si funo loju bi ti ti njo
0: nja je mo pe
1: dele ti o dele lo ba be me station
0: ni o ba se nso yi ni
1: si wa da le je wa da wa do ma
0: won emi o mo won ni ba won ni fry boy fry broad abi nkan ni owo ti oko re na le lori ni sin
1: e je o ba da wa do oju mo ni se me station
0: o ti wa su oko ni
1: si gbede
0: oko lohun o le bodu
1: amo yahu fan ka si funo loju
0: eyin o ko nbenu ka ma si iyawo yin lowo nkan pe e fese ani ko ma se mo
1: ko ni to n se yi e to le gba lohun mama awo bi hun gan mo
0: pe
1: bo n buru
0: bo stubborn
1: wa okay
0: dile ngba to n wa nle mama awon atadi hun gan mo po stubborn
1: e pe we foro re lo wa
0: eyo
1: ka wo gba number re ka ba soro ka wo nu e
0: bo se wa niyan
1: tori ewu nbe loko longe
0: ewo
1: longe ewu ni
0: ebi ti npa emi jaje bread
1: e jo lo si odo alaji adejuma alase oludari ileise fortunate butter bread
0: awon ni won to se
1: 50 50 50
0: bo se wa niyan fortunate ero yan
1: re eleje pe san te ko sande ni ma wa eleje po butter ma wa eyo ni je ko ma gba nu
2: o lo nile lalejo agbede o 50-50 buredi ball yo to je ti fortunate o lo ni lowo o le lenu pelu opolopo adun milk eyin ati butter to kidamu damu sibe samani gbo ni e ma je buredi to da idini ti le se fortunate bread fi se gbejade buredi soludero ta pin ni 50-50 gbogbo budo ta ja buredi te ba de 50-50 ni e ma bere fun ma si gbagbe pa won eya buredi fortunate tetin te badun re tele si wa ni digbi bi fortunate boss sanding bread to be jade fortunate special bread fortunate cluster to fi mo buredi eleso to je ti fortunate ati be lo olu le se fortunate bread na 9 Otopona Tijani Adejuma Legbe Niger River Basin Road Ilorin Nipinle Kwara Ati Leyin Arch Camp Olodo Nilu Ibadan Otun Wa Londo Road Akure Ati Ni Dagbolu Ikeru Road Nilu Osogbo 08033781226 Jegbadun Buredi Fortunate 5050 Pelu Owo Perete

0: dada.
1: Kuku kula ra ota le. Beran le ko dide. Kara u le pemba. Atura wo. Atura pese. Atura dada. Ke gun to ke gun na. Kara u yagaga. Aran ro ni tele ko ro ni ma. Te ba ti fi kara u le pemba mra. Le se kese lo n sise wonu egun. To si n sha to to re. Osubu ye ke fa paro tabi fi ese da. Fi kara u le pemba mbo. Kai. Ara re o le pada yakin lala. Action. Action. O je awoka aromo legun. La ku egbe ara riro tabi eyan dedun. Kara u le pemba loko gbogbo won. Agbara po. Kara u le pemba. To ye pharmaceutical industries limited. Awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se. Kara u le pemba. Ero sese pi ire patu opere ta pata pon pon. Kara u le pemba. O kisibe.
2: Kara u le pemba more atura dada.
3: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si le ni 50 odun laye laye ataye dera. Igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi oseri ori itage. Ki si re mi be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko modie dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
4: Monomin Plus. Fun eroja to n tu inu ara se leyin iwadi imo ijile. A tun fi eroja cod liver oil epo eja si. Lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso. A fi pe ni Monomin Plus. Ileṣẹ to yi pharmaceutical industries limited. Awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus.
5: Monomin Plus.
6: Ife teri e la la ko ja ofin.

Eka bo pada iroyin na re ni ekun re ijoba ile America ti gbusubara ba denose si ijoba le Nigeria bo se fese se ikolu to le de laipe yi ni agbe middle belt to si jaje asinawo fitaba le yi ati da bobo awon eyan agbegbe ohun eka to wa ni janu ole adulawo ni le se ijoba ile America to fi le de sojopo exire loni salaye to si keja ko le ye ko gbianju ai dabobo awon eyan agbegbe ijoba ibile bakinlade ni ipinle plateau ijoba ile America lo fun lede latari ipinje to abo tun waye papa julo ni awon agbegbe to wa ni ijoba ibile bakinlade ni ipinle plateau ninu iroyin miran egbe awon sise ijoba nile ye ti fi ami eye to ga julo da are ile ye Bola Ahmed Tinubu lola won salaye pare lo gbianju lori igbayegbadun awon osise ijoba lorilede yi ameyo won salaye re ikun lo ga julo nibi ayeye kan to je ipade olododun elekerin leni adofa tegbe on to waye nilu Abuja ni ana ameyo won gbe kale atowo are apapo egbe na comrade oluwole sunday to se gba mi na loruko are ato sister nile yi fun inoko ojo ofurufu Festus Keyamo comrade sunday nigba to salaye na re tinubu o to si ameyorun papa julo to fete awon ilana to gbajumo igbayegbadun awon sise ijoba lorilede yi wayo ilegbimo asofin apapo le yi ti bere gbese lati de pe akosile ilegbimo asofin lo wa ni ibamu pelu ilana di oni ati igbese lati tu ofin le yi si ede igbo hausa ede yoruba ati awode miran lorilede yi fun anfani awon asofin akowe agba fun aposun atan gbe kale fun yara kai kun yara papo le ye erin unwa wuba lo fun lede nigba ton soro ni ana ojo aje ni bi ose ton gbe kale fun ti ibi araka we legun masofin akapo le yi tonun ta waye unwa wuba tonun mo pe yara kai won sise papo pelu awon asofin atawon toro kan lati je kan won na anfani si akosile ton lede ni legbimo asofin apapo ile ye tapo leye ni ile South Africa ni Johannesburg ti kapo si ke si jo South Africa kan tan na wa ri ku awon mole yi meta to waye ni arin ojo keje din ogun si ojo kokan leni ogun osu kesan odun ta waye ti jare kan to lede atowo adara agba le se ijoba Nigeria ni South Africa ohun unu kan wa oke uche ade ohun to fi lede lo bo enu atelu iku to waye ni agbegbe Bloemfontein Pretoria ati ilu Ekurhuleni le South Africa. Mi sister nile yi teleri fun ina oko ojo ofurufu to ya se Nigeria se South Africa lowo baye Femi Fanikaode na ti ati to bu walu lojo po esire salaye pe ku ohun ni bayi o pe pawo Nigeria mejila jukesan le South Africa. Fanikaode ka pawo South Africa ko gbese lawo awon mo le yi ton wa ile South Africa se tan wa di awon odaran to wa ni di isele ohun. Onkowe omo ile yi ti amamanda adise ati oko re ifare ezege kesi ile ejo pe ko fagile ejo kan ti won pe atowo ile wosan oracle multi specialist lori iwade ton kan se lori ku omo wokunrin nkanu adise ezege agbejoro won kemi pihero sala yagile gaga ka pile ko tun joko ni ko yi ni ana ipe ejo won ti won pe latowo ile wosan na lo je go to yaju papa julo igbon te be kale ko ti fi abore lede lori iku omo na agbejoro agba ni ipin ko je commissioner fun eoso re dajo ni ipinle ko lawa pedro san kese ejo won ko fagile ejo na ton pe lati le wosan na o ni dajo aisha ti ope sanwo nigba to soro sojo koro di ejo kejila osu kewa odun ta waye legon tun pe latowo ile wosan na lori itanawade tantanawade iku omo awon eyan ohun ni ipinle osun ajo ijoba leye tonrin sin sururu awon odo NYSC eka ipinle osun ti se afomo lori esun wipe odo kan ton sin ilu adewebi ope oluwa ton sin ilu ile eko grammar san jesisi na etodo ni ijoba bele olohun da ni ilu osogbo lopohora ajo NYSC fidi e mole wipe odo ohun oni ko pora
won si jigbe won sa fomo na gaje kan to lede atowo alokoro fun ajo NYSC eka ti ipinle osun otemuye wa ketrin loruko adari agba fun eto awon ni ipinle osun ekang eta kumbianga ega bi osewi adewebi ohun ni won fi de mule pe wa lalafia papa julo won salaye ipo to lede atowo eya re gba jare o salaye ipe iya ohun nko me ba soro fun opopo jojo ko ke pa jade ko mo ti pora ni ipinle Kwara egun awon obirin egbe oselu ala brother PDP ni ipinle Kwara sise agbekale idanileko olojo kan lori ilana adare lojuna aje ki awon obirin mo nipa ilana eto dibo apapa julo lori eto dibo to nbo lona eto won se agbekale re latowo adari awon obirin egbe oselu PDP ni ipinle Kwara ati pelu ajosepo Olubada mona lori oro ofin egbe oselu ohun papa julo ongbe kale lati ka won obirin mo nipa ilana eto dibo eto onuwaye ni gbagan igba lejo to wa ni oko erin nilu lorin nigba to soro nibi eto ohun arare awon obirin oselu PDP ni ipinle Kwara ajia isola aminati fumilayo kesi awon obirin kan mo nipa ilana eto dupa pajulo kan darobo ibo won fumilayo kesi awon obirin kan tede sojuto eto dibo kan se de pe won so se peye kan wa je ki enikeni se makuru ninu eto dibo

0: nu mo gege bi ona abayo kan si awon isoro to nko ju orilede yi lapapo koda bi o ba ti le ko gbogbo nti se tire kuro nile sibe ile eni ni ile eni ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo
1: imoro yin lo ndese ti iboyin lati ikani Diamond 88.7 ile
2: royin royin royin royin.

Eka bo pada iroyin ekunre ni amuwa se ti gbo yin lati kan da mode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwaju ni ilokere are ile Guinea Bissau ti won le kuro ni le umaro sisoko embalo ti jaje lati pada sile lati dije ninu eto debo ti o waye ni ojo kefa osu kejila ta waye ni ile ohun eran ti pe amologun lo gba sakoso ni ile Guinea Bissau leyan jo de so tete debo are ti won si gbajoba lowo embalo won lo fi ofin de ilana eto debo ama ile ise ologun ile ohun ti ogagun onta untamu to ge alas leyin ba lo ndare ti kede ko so ke fo ko jila o ti debo lati yin are ati awon asofin ni ile ohun bi embalo se je lati pada lati je fun ipare ni ile ohun ogagun tam oni ko yin neto lati deje ninu eto debo are ohun ti o waye ni ile Guinea Bissau sibe ni ile okere are ile Argentina ja famile tuku laja lati pe ejo tako ijoba ile gesi abi to ba jawo lati ma wa epo ni erekusi Falkland no to de ni ojo opo itakun are mile salaye pe on fun ile ise to ngba kusa to sin wa epo ni erekusi ohun ni gbedeki ose meji ati kuro nibe ile ise ohun lo sise fun ijoba ile gesi ati ijoba ile Israel amole se fi de mule epo ti gba we ase lati wa epo lerekusu ohun latowo ijoba ile gesi orede e fa se nwaye laarin ile gesi le ati Argentina lati nkan bi ogojodun ti awon mo ologun ile gesi ti le awon ologun Argentina kuro ni erekusu atodun 1982 labala iroyin ere daraya oluko ni fun iko agba bolu agba oje ni ile Guinea Bissau Emiliano te ti ya pe ko soro lori ipo ti ori odan papa ise san before to wa ni Bissau wa tabi won se wa ko pelu iko super eagles ile ye ni je akoko ni je afcon ni oni bi ogotonro sese akoba fun ori odan hun o sese kuma le wulo fun dije ti waye laarin ile mejeji loni ama oluko ni iko agbabolu ile Guinea Bissau hun te tenumo wepe ko se ni kan to soro laarin igun mejeji lori ipo si ori odo wa ewe nigba to nsoro oluko ni fun iko agbabolu super eagles erichel ti salaye ipe oro hun ko kan hun to ran pe kan lo ba jumo dije to gba pelu ile Guinea Bissau oluko ni fidi e fun iko agbabolu obinrin agba oje le si super falcons si ogosi igba 46 agbabolu megidini ogban ti o lo lati wa ko pelu ile komoros lati kuba indije olympic 2028 balogun iko run asida ajibade onyoko anko sodi lati ri amule fun ko super falcons si ti amaka onadoze asisa osola osaola oluwa tosin demeyin ati miche alose atawon agbabolu miran ile nigeria yo sibu bare ni ilu ijebu ode ni ojo abameta ojo keta osu kewa ha lati wa ko pelu ile komorose ni papa isere remon stars wa nilu ikene remon ni ipinle ogun

0: wo ni ore
1: kujo meta
0: ijo kan pelu o
1: se dada mo ba yin o
0: wo alafia la wa wa o bo ni ogi to ma nse yen o ba mi sogi yen wa ni wo mi o mo pe wo mi o ni agbaja ka ma sogi mo like ogi yen
1: a mo mo mu
0: pelu awon kan to mo ko sin to ma ko sin e wa ni se mo
1: o mo pe mo gbele hausa
0: se gbogbo wa na la ma mo gi se ni dak gba lo ma tun sogi mi ja
1: ni o kan lo wa ni waju mi bayi to se minisi o ma ju oro ogi lo
0: kilode
1: ah olo mo je kaye fowo ejika ko wa fowo lemi lejika mu bebe olo mo je aye fowo lemi lejika
0: daddy yin ti dagba na ko ti ba ton ni fowo le lejika
1: ah ki se lori oko to ba jori oko baba gbogbo aye alomo
0: omo bi ti bawo kilo sele e ba won mo nse dada
1: kini e to fe omo konrin jon
0: to se yawo keyin na omo e
1: hmm
0: se kilo sele bo ah awon to ye pe ton ba wale odun bayi na ma se pate pe won si wa loju ona
1: tin ba so pe won ti bi mo nko
0: kilode kilo sele okay eh boya won se gbadun ara won dada won marriage mi ma nwa be
1: kilo anso odun keta mo ni
0: eh marriage mi le duro odun
1: kan ore mi o feran mi
0: no aye ti lajuju gba ta wa
1: je ta mo lo padun meta
0: ngba ta wa se sisi sori awon mo sin o ma agreement ni to ba epo ba ti pe won pe okay kile jo nse awon lo ma so pe okay awa light ti ready awa
1: in se bi teyan ba pe won pe kini won se ni se bi le se e ko foju mimu ha ati bere pe kini won se sori ti oko re ba na
0: nina i mean mi pe nina oro abi nina mi understand
1: ani ija ija gidi ija gidi
0: ija bi ti bawo bi ko ye ko
1: oko mi lohun o lo wo ba ti de bayi bi kenu wu
0: ah
1: bi ko lo senugun bi kegbe o ba ti wa na nton yo tun wa gbe lo so hospital
0: o ni fe ni
1: tin ba wa bere pe kilo si omo mi ya ni ko si imi a lohun yo subu imi a lokada ni imi a ni kini kan bara adugbo kan se ri mi niyan lo ba ni ah omo yi mo jo yin mo le mi lo lohun bo ni mo mi oni se le mi omo yi lo mo ni ah mo le mi e lo kilo de oni mami oni nina toko e ma na lo koja be mo ba yo obirin sanle sole lo to o pe to gbogbo nkan to ba tin sele nu le won ko je ki mama lo ba di ose to koja lo ba flash mi ba pe pada en ti o so fofo na ti o ni card
0: ibo na ni mo ba pe se lori ni ko flash e ko pe mo so ko gidi lo
1: lo ba mo ba pe lo ba lo be lo ba lo ba won parija loko ni ohun o ja si o owo tu si owo ni owo pa ni owo se kini ni obirin yen sa
0: ba won bi gbogbo wa la
1: mi lo tori nkan toju eyan ba ri okan eyan iko mi lo o amo o ka mi laya de bi pe mo ba npe omo mi iwoda ayun e mu mi o lo nbo aso hospital lo wa hospital to wa ni bi egbe le won yen won ti ni won ti di customer nbe mo ba de be lojo keta mo ba de be kilo de oni ko si ta lo so fun mi pe on wa lo hospital won ni ko si ayun e lo mu mi mo wa ri enikan ta yin mo wa bere pe ah mo wa lati travel ni o so mo ko da ke eyan fo mo loko to ko to ma se so nbe pe mo de lati travel oni mo wa bere e won wa ni o wa lo hospital be mo fi wa won ni nurse ba ni madam se e binu won ni rara aya ko mi e mo mo yin sodo o mo ni kilo sele o ni ija ina ni ninu osu kan wa le wo hospital e meji so ri po nbo die die niyan mo ba lo be nije lohun ba ni to en le nle o e ku toju ara yin omo mi ko o lohun mo bi to ko ri buruku e lo lati jeta ah en to lo soko ode ni to lohun pa kini kan medogun pa kini kan me to dele to fe se te omo edi ye pa bi ti inu gbo ba ti e se toju eyan ti inu le soju eyan bo se bere si ni karanu bo n ti ni ko ku o fohun o n ti se kini kan ku o loku ni abi ke pera yin ke bara yin soro mi o se mo bi e parija ti ma tun kule pe ko dako oko mi o mo laburo re mo ni mo aburo re ore mi ko mo ni mo aburo e odo na to ba mo ni mo aburo re na ko ni se ju bo se se ina lo ni na ina ni kini kin se
0: bo se wa yin na ta ba bi lo wa awon yoba bi yoba ta je abi lowo awon ti o se pe awon iya wa nilu awon mommy to tun ba wa ton tun ja wa lo won so fun e pe ile oko omo lo mo ngbe to ba tun wa
1: to ile oko omo lo mo gbe ko so da labo ara fun mi
0: farabalẹ won tun wa so fun e pe bi iya obirin o ba je iya nle oko wa lo mo won o le la lubare ka
1: eh eyin eni to ba bi mo ko bi mo
0: eh o ma pada bi
1: se bi tokan ba balẹ lo yin o waye
0: ni suru ise alubare ka lo nse sile ase sile ise alubare ka lo mo nse
1: okay
0: to ba tu wa dodo awon baba wa ti won tun ti jinle dada awon tu wa so fun e pe gbogbo iya to bi rin ba je ndi oko ko farada o understand ni won gba ti o ba ti memi lo o mo to ma
1: se
0: iwo ko ma gbianju ati ba won soro eh ko ni memi o pa gbadu ah won tu wa ni o gbadura so get wa gbadura yen sori o le gbawe ojo ori ko je nkan kan ko se nti o ngbawe o le gba biri biri o le lori oke
1: lai se po nkan mo bi
0: ko eh ko omo mi bo se yan ti eniyan ore so fe gbo toro ko ye ko di waju mi for advice because ihun to fe ko kin so ni mo tin ni mo so ye ihun to fe kin so mo so waju o wa joko o wa eh o si meji wallahi omo kun o le oko omo mi obi lalaku baba ku baba oh my goodness ko
1: ni kini kin se
0: ko se mistake fowo kan omo mi kini
1: kin se
0: ko ma wa sere ko omo mi wa so pe oko mi gba eti mi nigba ta n sere wallahi jo keji bi mo se tin ba kokko di jo keji chori o se mo pe oko mi ni ilox kan
1: be ni
0: o se ti pe die bo to mo pe ilox yen se nsise wallahi tin ba wa eyin ilox yen wonu compound won by time tin lo se ba ma mu ori jade egu omo mi loko
1: o ni damu je n tete
0: egu omo mi loko
1: je lo woko
0: because to ba ti fi le gbianju e lekan o ti so pe iwe eyan to hun jere o understand iwo wa hin o se meji o wa ni hospital nurse wa pe mi ore mi sori nkan to mu wo ba n ba ri e ma fowo le eleji ka ore mi awon to kun sanjo
1: ore mi ma so mo ko pelu o

0: Hello.
1: Hello, mommy.
0: Mo n pe e latekan o de gbe ko mi.
1: Mo wa nu bedroom ni.
0: O wa nu bedroom abo ti to wa nbi to ma nwa. Wo, won ti so fun bo se na e to ni je tata na.
1: Ah.
0: So bo se nbe soro yi oko mi, mo je foju sunkun e.
1: Mo
0: je ka ye ki mi ku roju lori oro e. So ri e to kere ju. Ate to wuwo junu eru e, mo di sona kan.
1: Ah, mommy se.
0: Point lo kere ju mo gbagbe e sibe o.
1: Ke ko si.
0: Mo n keru, mo n bo wa keru e, mo n gbe moto bo.
1: Ah. Me se e se
0: mo gbe moto bo wa ku eru e mi o ni je ko kan mi leyin okan ah ako bi eni ko gudo fo sanle ku ba on kilode ile oko ile eko bi ti bo o leko lati le ko hun
1: yes ma
0: mo fo na be ba npa le eru e mo o otun la emi pelu e ni
1: mo ti gbo mo
0: so gba mi bayi
1: yes ma
0: oko mi so o ti jeun bayi
1: be mo ti jeun
0: to o yoyoya gbogbo nkan to ba mo po le fi le sibe pade mo ti e fi nkan ka ele gbogbo nkan ti mo fi se e yawo gbogbo e ni oko lo wa po rice ko di gbogbo eru e
1: mo ti gbo ma
0: gbogbo eru e ni odi o mo se je nde be ko se mo sa kini mo sa kini di gbogbo e ko di kale soki soki ki nde ki gbe moto wa ka wa ko

akurole akwa pakusun shokire lati kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara are ileye bola ahmed tinubu ti pari isimi to lo se ni le france o ti gbera kuro ni lo paris to ti morile ilu eko de ti wa pe are to ba de sile lo se ipade papo pelu awon toro kan ni eka oro selo saju eto dibo odun to nbo ati jade kan to lode loni ojo segun ni lo abuja atowo abese kawo pataki fun are lori oro royin atilana ntele payo onanuga o salaye pe oko balu are yo bale si ilu eko ni oni ijoba ile america ati ijoba ile nigeria ati bere igbese ati dore si ni eka eto abo bere nigeria yo sera oko jagun ojo ofurufu mejila ah 10 viper helicopters ireti wa pe igbese na oni o ti se inawo fun eto abo ile yi ile ise ijoba ile america ni nigeria na to fi lede lojopo esi re salaye pe igbese na oni ke nigeria le bori ipinige eto abo ton koju ni ipinle kaduna ijoba ipinle kaduna ti kede wipe won ti karona lori ayeye lati se ayajo ojo ke ayajo odun kanin deni adore kegba ominira re ti o waye to ba di ola to ba di ojobo ojo kini osu kewa odun ta waye ikere to le de ni oruko gomina ipinle ohun obasani atowo commissioner fun oroyin ati asa ame miyaki salaye ipe igbese na oni won kaanu lori nkan ti yo fa ege bo se ijoba lo kuro lati fede idi to be karo lori igbese ohun ilegbimo asoju sofin le yi lekan si ti fe awon sa kan se to wa ninu aba eto suna ile yi 25 logu si lati ogbonjo osu kesan di ojo kokale logbon osu kejila odun ta waye pesan ni won gbe ninu iwe kan ti won koranse lati owo are le yi Bola Tinubu are lo nbere fa ko die si kan lo abadofin aba eto suna ohun kan si joba le pare awon sa kan se to wa ninu aba eto suna na ti odun 2025 to eyi lo pin iroyin ohun e pade wa to ba di agan marabo loni fun iroyin agbaye wa lati kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lekan si akiwa pe ako ise oni.

Oye je ma se be ma wole sori eto adelebare celebrity gossip to mi dola yin kavita ti ma se be ta ti ma se agbeyewo awon ko hun to lo lagbole amuludun the shopping and the happening in the entertainment industry gbo egbe alabozi bo lo se lo lapodo ti yin inje regist wa mo wa nu egbe e dajo abosi lori eto loni ah o se yi o lo fa gidigidi e je pa rorin e je n lo sakabi fun padabo

0: yes, ni mu gist yen heje nbere lati odo baba ajesha baba ajesha dasiko to lo lu abe okuta won wa nse interview fun baba ajesha ki se lori radio o bi eto party kan eto kan event kan won wa ngbe mic le baba ajesha lo won si nbere awon bere lo ni ran awon ti baba ajesha fi dawon po gan to e mo pe social media won ma ba wa court video won ma ba wa court e pe awon ife lo sibi to po ko ma je pe oro interview baba ajesha la fi gbogbo oni so e je nko mu bi kan o ni ngba tohun te sese de lati ibi ti ohun lo o ni ohun pe Mr. Latin to 25 times won gbe call o hello Muhammadi o lohun wa wa be okuta bohun se wa wa la be okuta ile Mr. Latin lo ye ko hun osun awon lo ye ki won gbohun wa bi eto yi o ni sugbon ki se ise je won o egbo bi baba ajesha egbo bi o ti wi nibi
1: ki Mr. Latin calm down ewo Mr. Latin egbo mi opportunist ni kan opportunity ni ma shock yin lale mo se de lati Jerusalem won ni ki ma pe be yen mo mo pe egbon mi more than 25 times hello jesus mo amiti wa o tun se se won se si mi lawon joko you know why I'm telling you this mo le court e ko ma roju e but I'm telling you because I'm in here legba o ye mo se de yen ki lo sun sile won ni kan wa gbe mi mo ki won le mo wi pe ki Mr. Latin Latin ni wa kan
2: e dada ni
1: oluju ko fe ni ti wahala ba se ga niyan gbogbo ìgbà tó gun yẹn ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yìn ń pìtì mi ìjẹma abẹ́rẹ́ tó ń gun àwọn èèyàn wa gbogbo àwọn tí ò sọ̀rọ̀ síbẹ̀ wọn fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ní bó ṣe ṣẹlẹ̀ lápá àbí kan ohun tí Mr. Láti sọ kò bí mi inú bí mi fúnra mo pè wọ́n gbà mo dé.
0: O ti ye yin e je ku olori oro baba ajesha e je atewaji lori itade wa celebrity gossip to be the lion guy.

0: ejo
1: mo wa ni bilodu akoko lodo 2020 o so pe oko yi ko ni dara soke sugbon mo si wa ni bi o
2: family ko di ile itaja ko di eleka meta
3: odun mejo orule kan soso
4: owo ile iwe mi di sisan iya mi gan le fendo lori orunro
5: Ohun ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ibùgbé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ìtànkọ́ ṣoṣo.
6: Síbẹ̀, ó dára.
7: Obey at 8. Real people, real stories. Obey. It's okay.

0: Oye ti je afoku nbe je nlo sodo gbajugbajo osere biri ni eyun iya wa dada se ti mo wun mi mami wa wun mi o jade tawon so awon oro kan gba ti won bi won lawon ibere kan awon ro npode egbode egbode
1: ndomo de ke sele to sele tin to sele sin ti mi fi le de
0: iye isele ngba ti won ni mami wun mi gbe o ti yeyin o gbe powder ni sele n te ran tin gba na lohun lohun okay isele ni won sha lati refa isele ni won sha lati refa sisi
1: to sele sin ti mi fi le de de ke sele to sele tin to sele sin ti mi fi le de london mo mo ton mu mi ton ti mo debe to this stage ko ti mo wa wo pe o se je mi ebi ke ni mo wa debi se mo sun na ni mo lala lati mo di pe mi lala pe o to ni tori ko to di pe nkan yen sele gan olohun fun mi ni ebun kan nigba kan kun se simo mi mo nkan to de to ti mi fi ebu ti mi fi afa ni ebun ni mo pe nkan to wa ma sele ma ri emi je ototo ni mo ri
2: eri nkan yi
1: mo ri mo lala mo ri na mi je ototo sugbon mi nkan bi ara si se mo nkan yen di mi let nigba ti mo ri awon nkan yen nigba mi ti ba drive lo
2: ben mama nigba ti sele koko sele ninu awon akegbe yin ta lo koko wa wo yin abi ke to koko pe yin ni pe bawo lo se sele sese loti
1: to wa dun mi ju gan ni pe omo yen wa bi omo odun kan ati jo mewa to de pe sele to sele tin to sele sin ti mi fi le de london mo mo ton mu mi
0: awo lori oro ya wa hun mi awon ni won so let gboro lenu won yen nipa awon to sele si won nigbati won be ni ti won be ni ori wahala agbe powder won eje nte waju lori to adelebare.

0: border ati unkechi bless pe ani omu location jajo o ti ye ko gbo run e wo ko meni to le ju a ma ju en blow wa ameji wa nleri sira won se wori awon ti ma ti wa pade boya on lo si event kan on wa pade nbe won adejo ma ju e se fura won event yen won ti wa o de kan ti wa fun won location pe ameji fe ja kara yin to wa le e kuku ja ka won eni ti o ti ya yin o to le e wa e te kokko gbona ngba ti won sin ta fi fun e gbona duro de bi mo nbo ati ni bi lo ma ba mi awon mejeji si ti oni won gbojule emi a wo film yen ma ti gbe afa yen pa bo si je lo polowo oja mo nbo
1: Ilorin se ti setan
2: ayajojo kini osu kewon dun yi ki se forilede Nigeria nikan amo ka fowo sowo po se ajeyo awon agbe ka kiri orilede yi ni ilu Ilorin
3: darapo mo awon agbe lojo kini osu kewa fun awon ere oko tutun to se jade rira ojulowo onje pelu owo ti o kon ni legun eyin lori gbogbo nti e ba tira loju kan na ni o
2: lati nu oko sori tabili re darapo mo awon agbe lese kuku ko si ra ojulowo onje lojo kini osu kewa ra awon je tutun ojulowo onje ile wa satileyin fa awon agbe
3: eyin ara Ilorin o ago mejo aro si marun irole ni o
2: egbejila road off asadam Ilorin number 1 0802 411 5648 0802 411 5648
3: ile ise food first global lo se agbekale re ko ebi re wa ati awon ore re
4: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask off, is it giving your child complete nutrition?

0: responsibility gbogbo obi most especially baba oni wi pe lati pese fun idi fun omo fun ile fun idile am I talking to you
1: yes sir
0: be gele ni baba wa lorun ojusi olorun gege bi baba wa lorun ni wi pe lati pese fun awa omo
1: beni
0: lati so wa di eni ibukun idi ni yen ni Isaiah 44 yen oni nitori emi odo mi lu eni ti o gbengbe ati isan omi si ile gbigbe oni emi oda emi mi si iru re ati ibukun mi si iru omo re ibukun so iyan tumo si wipe oju se baba oni lati pese fun omo oju si olorun because olorun ni baba wa tin be ni orun awa ni omo re ni aye oju se re ni lati so wa di eni ibukun oju se re ni lati kini lati pese fun wa bo ti to yi ko to wa di wipe ale di eni ibukun ko to wa di wipe ale gba ibukun agudo je eni ti ebi ibukun pa
1: so setan so we ready ti ibukun yen ba bere si roju bayi
0: yes sir e so ti bele so oni emi odo mi si oni eni ti o gbe se kini to nbe
1: eni ti o gbe nbe
0: iyan tumo si wipe ki olorun to le pese fun o olorun gbudo ori o gege bi eni ti o nilo re gege bi eni ti ebi re npa gege bi eni ti o bere fun gege bi eni ti o mo iwulo re eni to ba ti sami bi oluwa tin be ti ayo re wa di alabukun fun wa di eni ibukun wa di eni ibukun wa di eni ibukun in the name of the father in the name of the son in the name of the holy
1: amen
0: ewo ewo nigbati ile ba je ile asale olorun awa wo wa susun idi ni ewo asiko kan wa npe ni asiko ojo asiko wa asiko em lai pensi bai ni titi ipari osu yi ni po ri ofe olorun o ya kojo ma ro
1: ojo bere si ro sa
0: amen ewo wo ile ti di gbugbe bai ṣugbọn nigbati ojo ba bere si ni ro ki lo ma sele sa
1: oluwa bo mi rinle
0: oluwa bo mi rinle ile ma tutu
1: amen
0: ile ma se kini o ma tutu enikan sami so de ma le sami nibi to tin gbo mi o yo gbo mi nile epo o yo gbo mi ninu taxi o yo gbo mi ninu ni e o yo gbo mi ninu personal car o dede ma gbo mi olorun ran mi si e to ba ti sami aye re ma loju tu ara ma tu e ara ma tu e ara ma tu e ara ma tu e yes sir nigba ti ojo ba ro sile ki le mo to ma sele sile ara ma tu le ẹwọ àwọn kori kan si ọpọlọpọ wọn ti kú ṣùgbọn ọpọlọpọ ṣe kini wọn ti kú ṣùgbọn nígbà tí òjò bá bẹrẹ sí ní rọsà wọn àwọn kori kan tó ti kú wọn á dẹ gba iye wọn á jí dìde wọn á ruwe ohun tó ti dòkúnú ayé ẹ nìkan ohun tó ti dòkúnú ayé ẹ ohun tó ti dòkúnú ayé ẹ ohun tó ti dòkúnú ayé ẹ tó bá ti sàmì ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa gba iye báyìí ó máa wọ́n máa ń wá gbogbo ọ̀nà ní ọ̀nà rékèrékè báwo làwọn ṣe tako ìyanu yẹn.
1: olúwa o.
0: ìdí nìyẹn mo máa ń sọ fún wa sà. yes láàrin ọ̀tá ló wà.
1: bẹ́ẹ̀ni sà.
0: ó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin tá a bá kíyèsí sà tí èèyàn méjì bá rìn tí ọlọ́run bá ń bùn kún ẹnìkan iná dẹ̀ mọ́ bí ẹnìkejì. in fact ẹlòmíì lè bá débi pé wàá kí kò ní dẹ́ ló mọ́ why ọ ti kọjá level tó fẹ́ kó wà. ẹni tó sàmì bá yẹ ṣe fẹ́ kó rí fò kò ní rí bẹ́ẹ̀ ayé rẹ̀ ò ní wà bákan náà bá yẹ ṣe fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ fún mi ẹni tó bá ti sàmì bí ọ̀tá ṣe fẹ́ kó rí fẹ́ kò ní rí bẹ́ẹ̀ fún ọ in the name of Jesus.
1: sọ
0: ìwọ no wani wani bring her down to their level. Oh, ni tori kan ma binu si e ki won na wani kolo mo sanu e ni to ba ti same bi oluwa din be ti me wa de ni ibukun ibukun ti o je ki ibanu je awon ota re di pupo yesa ibukun ni ma ntu asiri opolopo re tin se bi ota o ota tin se bi ore
1: beni
0: ti eyan ba die ni ibukun sa awon ota kan se bi ore asi won ma tu because won pretend ni tele
1: yes
0: eh won se gogo ba te fi to ti de de bugun ta ye iru ni yen ru lo re te jo ri ba kan na won de ma ma be se won show love si e inu won du super super ya ye super so ki to lo ba lo nde eh baba dada
1: jesu
0: baba dada akiri sore akomo weyi Pemi Oluwa fo jamu ni ma janjanu le leyin re Jesu Pemi Oluwa fo jamu ni nigba ti apon mo mawo yin ba de to ba kun iye mi ibukun o to bukun ni o tan pretend bi ore
1: le pretend mo
0: ko ni le ko ara yo ni gbe mo ye eni to ba ni ni ran lowo ati anu ti ibanu ja won ta lo fi di pupo olorun ma yoda re folori olorun ma yoda folori yes sir ni ola oluwa fe rojo ibukun le wa lori ni ala se pe idi niyan satani ati ota won ni kawo gbera won mo wa gbogbo ona bawo la won se da ibukun ati iyanu yen do ona kan ti won si fe gbegba enikan gbo mi bayi bo se n gbo mi o ti wo wi pe oh mo like bi mo se n gbo ohun iranse olorun yi ma make sure pe mo da la se pe lola gba mi bi won se n pinu le suna n pinu pe anijo de be eh eni to ba same idiwo lona re to lo ni da la se pe lola eh to ba ti same olorun pale re ma olorun pale re ma olorun pale re ma olorun pale re ma olorun pale re ma bi won se n pinu sa be na ni ota yo mo se kini won mo pinu wi pe a o nijo de be a o di olowo a o make sure wi pe a da iyanu yen duro a ni je ko ri da eh pari won le o le danu duro
1: eh le danu duro
0: le ni ola ni ala se pe ni ago mesan
1: ago mesan
0: la ro si ago meji la
1: ago meji
0: la osan ni ayan ko ri
1: ayan ko ri
0: emi ma koko de be
1: koko de be
0: eni to ba sa mi wa di alabu ko fun
1: mi jesu
0: wa di alabu ko fun
1: mi jesu
0: anu ti banu je won ta yo fi ma po si lojojumo eh po ba ti sami olorun ma sami yan fun olorun ma sami yan fun olorun ma sami yan fun in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Yes, sir. I born me ota mo fin da ire lomi duro. Yes, sir. Honestly.
1: Yes, sir.
0: I born ni sir. He didn't hear agudo gbo won Oluwa lenu mi loni. Oluwa pe gbogbo eyan ni ola. Am I talking to you?
1: Yes, sir.
0: Oluwa se kini? O pe gbogbo eniyan. Oluwa ni ka wa bere fun ojo ebon ko ni ola.
1: Oju eni kan kan sile o. Oluwa n pe
0: o. Owe si ko lele.
1: Amen, sir.
0: Ki eleyin so ore sin.
1: Bẹẹni sir.
0: Ki n si ore ya. Iwo to ba ti mo wipe Olorun lo da o.
1: Bẹẹni.
0: Gbogbo esin to wu ko mo sin. To ba sa ti gbagbo na Olorun mo bo wa la se pe lola. Oluwa ni ka wa bere fun ojo ibukun ni ola. Kini di? Oluwa so wipe ohun ti a ba bere la won se. Gbogbo awa ta ba bere fun ojo ibukun, Olorun ni ohun so wa di eni ibukun. Iye mi eyan le gba ohun ti eyan o fọkan si. You can never receive what you are not expecting.
1: Hey.
0: Yes, sir.
1: Ohun
0: ti eyan o ba ma expect, eyan o le ri, sir. Ohun ti eniyan ba, idi ni mo ma so fun wa, sir. Ohun to o ba ti ni lọkan wipe o ma je o le je. Ohun to o ba ti ni lọkan pe o ma da o le da. Eni to mo pe o fe di eni ibukun. Soda me pe Olorun le so ohun de ni ibukun awon Olorun pe lola.
1: Yes, sir. Gbogbo apatapata ni o.
0: Am I talking to you?
1: Yes, sir.
0: E wo ninu Bibeli won pe okunrin kan ni Elijah.
1: Elijah.
0: Yes, sir. Sori Elijah yi ko ri apere wipe ojo ti e ma ro.
1: Bẹẹni.
0: Ko si traces ojo ma ro.
1: Bẹẹni.
0: Sugbon se kini o gbagbo wipe ojo ma ro. O de murade. Iye to si pe iwo na ije aye to nla koja lone. O ko wo o ti e ri re bi enikan to le de ni ibukun the worst to le sele si enikan yen ro re pin ma ro re pin Olani mo bo lola. Eh, Olani ki so aso tele. Eh, ta lo ma sami. Ni mi le to ti jade. Laarin awon me ya re. Laarin awon ore re. To ba ti sami, even laarin awon ota. To ba ti sami wa tayo.
2: Ah, mi Jesus.
0: Woni wa tayo.
2: Ah, mi Jesus.
0: Woni wa tayo.
2: Ah, mi Jesus.
0: Woni wa tayo.
2: Ah, mi Jesus.
0: Woni wa tayo.
2: Ah, mi Jesus.
0: Woni wa tayo.
2: Ah, mi Jesus.
0: Eh, Elijah sir, o lo declare ojo.
1: Beni.
0: Ni da ti o ti si sign. Bi ko jo ma
1: sign.
0: O de lo declare.
1: Beni.
0: O gbagbo wi pe no ojo ma se kini ojo ma ro. Iwo na gbagbo. Yes sir.
1: O lagbara.
0: Kenyo mo risa e wa gbagbo ojo ti ro.
1: Beni.
0: Ko sa pe ojo su. O de lo declare wi pe ojo ma se kini ojo ma ro. Ojo de ro. Eh eni to ba sa mi. Ye ile kwa yo ma shi fun.
2: Ah mi Jesus.
0: Eh ile kwa yo ma shi fun.
2: Ah mi Jesus.
0: Eh ile kwa yo ma shi fun.
2: Ah mi Jesus.
0: Ile kwa yo ma shi fun.
2: Ah mi Jesus.
0: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Daddy, adupe gansa, kini ki awon eyan mu dani ti won ba nbo lola pelu itoni Olorun se mo gbe igba mi e ma ni pe ka ro mi dani igba mi e ma ni ki kini Olorun ni ki awon eyan mu dani lola sa
0: Ola yen ma ni agbara number 1 ma mu igbagbo re bo
1: igbagbo
0: elekeji ma mu omi bo pure water tabi bottle water
1: eyo
0: kokan
1: tabi bottle water
0: eleketa o ti je nkan pataki to tun je ki o lo so pe gugu eyin te fe travel out
1: okay
0: to ba ti ni passport international passport ma mu bo lola
1: okay
0: iwo to woju Olorun fun omo Oluwa so wi pe ma bo lola
1: alright
0: Oluwa wa pa lase fun mi pe ki so fun everybody on wa se ni on woju Olorun fun over travel I pe ko kon nkan meta to fe
1: nkan meta
0: to Majumo ni l'Oluwa so fun ni gbogbo Oluwa
1: question to leke ju lokan re
0: nkan meta
1: meteta
0: es owe si ko lele
1: ko dani o
0: gbogbo eniyan pata
1: ko si fi gbagbo ti ma bo lola
0: to ba ti ni gba satan laye lati jo lowo
1: awon mesan le to ma bere
0: la ro la
1: yes sir
0: gbo mi esu bi mo se so ko ni kawo gbera o o to ni kawo gbera o bi won se npinu po ma dala se pe lola Ben la mwen nou mwen sare bo nou se ni debe.
1: Mwen si se di wak we koman lo.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nothing good come easy.
1: Ben ni.
0: Iwa ni wani pe nou. Kono le jakwa la ro wwe lo mi. Le lo mi o kweji. Ni wak we lo mi ni urgent call. Lati distracte. Lati make sure wipe ko debe. Iwa ni ko se ki ne. Ko make sure wipe la la. Wa debe. La ro la. Oluwa so pe ko kon kan meta to fe
1: o kan meta
0: Olani ka gbadura lore
1: yes sir o na le ti gbo yo e ri daju pe e mu igbagbo yin dani be ba tin bo wi pe oni gangan l'Olorun ma se temi se mo tin gbo lori sirisi pe Olorun sise iyanu oni gangan le mi ma gba iyanu temi to ba ti di ago mesan laaro la e je ka pade ninu ijo alase pe akoko niyan mu igbagbo dani elekeji mu omi dani pure water tabi bottle water eleketa ko o meta to leke julokan re to fe ko Olorun se Olorun emi awon woli yo sit down daddy mo fe ki e ba mi sure fun awon eyan sugbon ke to sure fun won ni role yi e ba mi juwe ba se le denu alase pe
0: gbogbo eniyan to ngo mi
1: sir
0: to ba tin gbo mi lati ilu Ilorin anywhere to ba tin gbo mi so wi po lo si eyan konrin to ba ti de gere ali mi so wi pe eyan konrin lo nlo
1: yes,
0: to ba ti de eyan konrin drop ni waju lepo alicard ko to de and about eyan konrin to ba ti drop ni waju lepo alicard wa so dasu di keji ile alicard iyana to wa no di keji ile alicard won pe iyana yen ni iyana apata ti wo ba ti wa de iyana apata a bere ona won ni kin sina so wi pe alase pe lo nlo awon baba olokada awon baba dada won ti wa ni junction
1: beni
0: to ba ti be ya lase pe ko se ni ti o mo alase pe gbagbo ti to yi ago mesan laaro la ni program ma bere 9 am ago mesan laaro yo de pari ni ago meji la osan 9 am to 12 pm ago mesan laaro si ago meji la osan je n tu address yen pe fun e to ba ti n bo lati anywhere ti iwo ba ti de gere ali mi so wi pe o lo si eyan konrin so to ba ti wa de eyan konrin drop ni waju lepo alicard so ri lepo alicard e o mo wo randa bo jen konrin lo kan bayi ti iwo ba ti so kale ni waju lepo alicard o wa so da so di keji ile alicard iyana to wa lo di keji ile alicard yen won pe iyana yen ni iyana apata to ba ti wa de yana pata so wi pe ona sinu jo alase pe then atun ma pe phone number eyin te ba me pe ma wa won e ma ma pe won a ma receive call after program then I'm going to receive a laro la di 8 because lati 8 laro la ni se ti bere ise ton la yen special ise adura to gbona mo gbagbo wi pe ogu kiko yen o ma fi aye si
1: le Jesus
0: I'm a true address e pe lekan si
1: yes sir daddy ba se n soro lowo la won kan message ni pe daddy se ka gba we ka gba we ta ba nbo laro la
0: bo se ya ko ri niyan
1: yes sir
0: amen
1: amen
0: mo gbagbo pe gbogbo ala mo wi pe o se ya ko ri niyan so awon be kan boda you get him answer hallelujah
1: amen so te ba nbo laro la e ri daju wi pe e mu igbagbo yin dan ni to ba ro yin lorun e gbawe ki e si ni igbagbo ninu okan yin pe o n te n ba lo yi oluwa ma se daddy mo fe ke ba mi sure fun awon eyan ti won gbo wa yi ko to ri pe a pe phone number
0: okay sir gbogbo eniyan gbo to ba tin pinu lati di alase pe laaro la to ba ti sami to ba ni akosile ekun
1: oruko jesu
0: lori aye etele
1: jesu
0: lori aye omo lori aye oko ami meta ni ko se lori eje jesu pare
1: ami jesu
0: ami
1: ami
0: oruko jesu so eje ki tun address e gbele kan si ka to wa pe phone number to ba ti dege reality mi so wi pe lo se ye nkonrin drop ni waju lepo alicard wa wa so dasu di keji ile palikad iya na yen na npe ni iya na apata le yen ko mi to ba ti de ya na apata so wi pe o lo sinu ijo alase pe ago mesan la ro la si ago meji la osan God bless you evangelist mike
2: yes sir
0: e pe phone number fa won yin
2: 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72
1: Number ti el ma pe niyan lati beere address en fe itoni en fe adura number ti e ma ma pe si niyan wole ma da yin lohun to ba di aro la awon omo wole o ma juwe ona fun yin lati aro kutukutu didi ago mejo aro ko to di pe isin o bere atago mejo ni wole ti ma busy sugbon to ba di ago mesan ni adura ma bere ni pere o e ba mi pe number yen lekan si sa
0: 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72 but jenny daddy ka to ma lo eni to sa mi se iwo le ri kan mi se se ko lele dapade lago mesan aro la si ago meji losan God bless you
1: amen

0: ni oruko Olorun Ala pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina ki blessing Christ lapawo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Ala ko ni fi kangun aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akirele ti mo je alase atuludari ile ise wusan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba Oba Isegun Agbaye Asiwaju gbogbo ni Segun bile jake jado ile Nigeria mo ki wa gbe a oni fa ise nugba o osele an lo lowo lowo ni ilu Ilorin boyo nbo lati ofani abo nbo lati Jebani bi dani mo kwa ni abi to ati nbo abo nbo lati Beti bogun mo so ba ti wolu Ilorin sa so bo nlo odota bo le le Patigris nbe lo odota Atigris ye face NNPC ni o wa ri Asi shopping complex yen to fe gbe ti le Patigris le pala de nem petele o ti di Atigris bayi wa gori oke complex yen office ya ko to ma kalaposi wo be Bilari agbomola wala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan bo lowo ogun apapo 25 apawon ajegun ofeni ero gbalodi ofeni won to ba be case ti e fu treatment lojo mo ti be kokan ogun la sokoro ta basko ba lo mo asko ba lo mo wa bilan ti ba je la so fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08022656265 08022656265 as wani ilu ofa ni aso mega plaza legbe lepo ndala subscribe mu ni ilu ofa won to kesi pe olarun oju olarun ya olarun lapalapa olarun mojemuje abo olarun tatan latolata bo olarun giniza inu ngbuno nlorunu o ti fun leda ro eda bu abeda rosun njo wo ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obi ka bi kejo ari daduo olorun ba laalo ba tun somo so olorun ti wa ri mi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi wa ti gbogbo ubi ti an ba wa lagba re ko si bonu awon na ko identify no soyun ko identify igbomo kun bayan la san lo fati eni abogun aye ni lo fatu from bi ba le se wo so bile wa en lo ma rin jade lo gbara olorun won to wa kesi po lanu balupo gonore infection woni abi staphylococcus infection aboni syphilis kol collect wa kolun komo kunre o ti fun oni da kole ojilarun komo kunre oboji aboji o maf current wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gujodun ti wa dabi tomo dumedogun bi battery eni komo kunre lo mi ti kiri o se mi la 20 asuki ti won ba rin komo kunre abu eni bitune maru de abi ti ti awan si wo o ti no spam count abi wo ti spam ni pasi awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni egbo kinanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa o kuna tun paradi o kinanu ni npe be to ba ti gbe odo nu agwara abi se ma ja ko e kakiri aja arabe se ma ja oje oju obere se ma su o le sokun fatan pe ni cataract fun o abi ko kiss po ni gila koma koma wo yan kan gba tun gbogbo yan koma ri kan bi blue koma ri kan bi green elomi wa to je godun medugungun odun ko fujo eri nkankan ododo ari agbon lo fujo eri na gidire o ri pe to ba suku ole sewu san bile wa nipasi oju e ti ori na yen won o dupe fọlọrun to gbogbo ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lona bo ne fi cover oju e to si lowo ka bi kijinu laarin ose meji la fin toju to ba en to ba wa spiritual yen to ri pe o cover oju e ni pelu ase olorun oba en ta dogun lo baba wa laarin ose meji yen won o ri pe o fujo oju e ni na gidire sugbe kataja abi gila koma ni to su ka bo si meji won to wa kesi pe olatogbe ni to bi e mejo me wa kilo to mo to ba tin koje e kan abe meji vitamin ara uru alon to danu yen abo n to kale rampe bo to sugar ni e ta lo mo npe diabetes abi won to ti e ni fun baiga o nlo lo ni han lola o ti wa ko sare ti jo ni stroke lo pa lo se o ti ni ahun ba lo po won to jo beni o n kesi nkan fun loju are won won ti won yellow ko ko le ti wa ko lun ko so e to di fojo ma no jo meta lo jo meta lo jo meja bo ti fun ko so e lo ni pa se nkan won yi o ti wa fun ni jo alakan abi jo alama abi jo lola abi jo alapadi elomi nu o le kan kan ni jo lolo ni e jo alapadi bo dagun dile wala bo de ile fitina bo de bele adewo abi ti won ti se wo ipake ni abi pa sare ta lo mo pe ni ania oni iku e bi abi ko se mi se mi bo ya wo to je pe ogun aye nje o se bi ni jeje liri owo ko ko roko fenti e wa ya wa yo raya fenti e elomi nbe to je pole pokori pode abun je nje loju orun bo sasi pole ju orun in to ba ti pe ndo la mu nu mi are nu e je are o se be ni abun ti bele ti pe wa du are gbon la ko dupe fọlọrun oba wo to wa ni so gro pa do se abi o to mo pa tun ti so pe ogun aye ni abayin asanasan ni wa du are gbon mala ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 bati wolu lo so pa lo so dota bo le le patigris asi complete wa le gbe le patigris guri oke office akola po sha lo ma ri me emi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile nigeria mo dabure pe mashallah
1: timing 88.7 fm

owurọ 9 a.m. ni na do ati be si manjo ni bi ti olorun ti ma fa awe yan re ni isago ku ora wo bu ajo pipa la na abayo fun won o owo re lo ku si iwo na dara pa mo gbogbo eya ti ere ni wednesday ose yi be la kan si adua to ma wa ye gbogbo ene to woju olorun fun esu ayo gbogbo ise to ti mu ko lowo e o si se adua itusile lati bo lowo ogun esu ajo pipa pelu adua na abayo breakthrough la be fa mi oroyin apawo li ma jemo ati awon lori emi ti won ma pelu baba olugbalejo prophet and evangelist oluwa

0: Ministry. Let your wisdom say, you know, I'm gonna walk with Jesus, my son, I shall go.
1: A ni igbagbo pe e ti di alabuku fun nipasẹ oro Olorun ti a sese gbọ tan yi. Agba ni adura ki Olorun se yin ni oluse oro re. Fun adura, imoran tabi eni ibere, e le pe baba wa si ori ero yi 08034044133. Lekan si 08034044133. Ki Oluwa ki o
2: ba n so nipa agbekale iroyin ti ko leja bakan ninu
3: iko eso alaabo alajumo sise po lapa ila orun ariwa ti sasi
2: eto ere idaraya
4: awon ti ronaldo ni sini ye awon ti lionel messi na nbebe
2: eto amuludo ti ko lelegbe
4: akinyin o
5: akinyin akinyin aluyin logunu
4: bariba
5: lorilede nigeria
2: melo melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm ore timo timo ti ko ni fi sile ni
6: The time is 9 o'clock.
7: Ago mesan ti lu.

o lagbara am pa se ko iru awon eyan wa e ja dakun e ja ba se ba omo ka ma ju do ti soju titi o da awon mi yale erosion ekun mi awon kan yin o man se okun fa elomi o mo pe on pelu awon eyan ti won je ku mi yale awon kankan ya shop nitori pe won ni bi ti won ko nkan si atun fasiko iro awon ti won wa ni gbogan an ko ile an ko doti eyin kan lo ye ke ma mo ile to nsun wo lori kore ye ke ni card fun ile kokan te ma gba ido ti won lati mo eyan melo ti nbe nbe orile de Nigeria yo da o ti awon eka kokan ba nsese eka omi eka kole kudoti awon ijo esu alabo awon eka to ri seto onka bi asepo to lorile de ti won ba nsese ameni ta fe rodo ameni ta fe sukan a mo woruko awon eyan tori loke okun bayi won ni peyan ba ni passport bodo pa ba gbe bayi fi ami danimo sugbon baba gbe yan Nigeria ba ki da fi dara wa mo o se nkan kan olorun so wa e ja wa bere to bayi o number te so sita si 0916 159 1011

Ali so sit tag e da kumbe ba ti fi voice to tin se e ba mi yire do in sesale e kan yile emi le ni tolo mo e ka le o oro bye bye lo sele ni bi bye bye bye bye lo se sele o e bi te mi tin le bere o e bi tani en ti le bere o boni lo e mona yin o opari o si jambe be ba ti le so kokun rege ala fi irosi to Roman Daki and Sotoro, Tame Mamma Sosita, 0916 159 1011. At a year can be low by Jumi, what it to or Jummy G Meta, Timothy Rattaji say, a Java Bataji Shem. Any year, fit to a little way ni a little one be a ma a lapa be a one to one be papa a mon walking camel. Money, you shaking camel. Money, I want to hear Cassin Cacan. They be pay a mon walk on a gun, kinky. Omo yi wa lanfani lati wa lo kire e mo pe won ma njade lati se idanileko lati ni imo si fa omo lewe omo yi wa kuro ni ilu ti olohun mo lo si ilu miran omo alabagbe ti won kinki o pelu awon oga ti o man gba ni sise nibi ti o wa lohun sugbon mo ti o kin kiyan yi o wa wa ise lobe ere pan pe mama fe gba ni sise won se screening won se gbogbo e emo ngba ti arakunrin riri omo ohun emo pe ladugbo o ba pe tele be yan ba rira wa ladugbo ayo mora wa ni tori amurawa ile wa ke le kan yo murawa sugbon mo ti o kin kiyan ti o kin ki mama anytime we wa apply fun se ibere to ba wa nbe ni we pe se ki o mo iya ti o kin kiyan yi se kan gba sise nitori awon la enikan wa ni apa kan e kere e ki eni keji e kinki eyen nisin bayi ibi to ti ba yole re o omo awon omo mejeji e to jagba o ti rise omo ti o kinkiyan o n wa ise tolo ibaye yin bo si kosin mi ni mu se ki won gba abi ki won ma gba o le ro iyen gbadọ ronu si dada iyen jora akoko oro keji ti be nbi oro nipa ilera ni sugbon mi mo bi yo ya awon eyan wa ijagbona.

0: ADHD 一样的啊，那个过去在我弄那来的，
1: 嗯，
0: 过去跟我爸去的，啊，过去跟我妈过去，过过一天的都把过来弄的，都说家的，那你要跟我爸比不呀？我跟我爸去家，跟我爸都把别的，过去弄那来的，过去跟我爸。
1: All right，
0: 那个你妈的。
1: Hello， 卡了。Oda, beba fe so sita ayewa, elefi onwanshe, sorry, number 0916-159-1011. Lala ipo lala jina, alore isi ipo lo waja, toropo lopo anwa inyewa, mwama anfena ki wansu labi asho, kuliba ronu, ebu unso ki papapa, elo ekale o?
2: Hello.
1: Ekale? Ekale o? Esiom. Adupo e lowo lo.
2: Ani wo gboro gboro nko Jesus.
1: Ami esiom.
2: Ya wo gba.
1: Amina.
2: Baba ta so pe ni awe di awon kan mo wu yen.
1: Mo
2: fe da.
1: Oda.
2: Eni ti won lo wa iwe tabale.
1: Mhm.
2: Tabale ati iwe ririn.
1: Mhm.
2: Ririn. An ja mejeji kan lo kokun na daga. Awa wa uri ti gbogbo egun ta fa le yen ko pare mo lara awa wa uri ko ti ko o ni po nbe
1: awa
2: fi wo ana fi wo le ni ogo olohun ti ba si ni be olohun a gbe fi ye fun won
1: hmm ese mo dupe o amo lore o amo lore yes elo ese o e ka le o le nbe mo
2: dem ko ni baje lagbara olohun
1: ami ese o
2: Number yi kan na se ba ti pe sita kawo na mu number yi ti won lo sodo won won mo pa re daada o le fun won ni toju to pe leri ifida kole ati okore to ni yawo won to le
1: o da se
2: o ba ta ju wa o da ma di ko ni baje
1: e se mo dupe o
2: ba wa era ke pe number ti ta fun won
1: e se mo dupe o
3: elo olotu e kale e ku eto ani sise se o ani soro da si akoko na eni to ni idi ohunwu eni ko lo si ile iwosan ati pe awon to se ipate ni ton se ipate kakiri awon ni ti se gunbile kan lo ba won elekeji ten to nwa se ton ni o wa si bi se se eni ti won ni ko ki won yen se o wa ba won pe ko jo pe ise won o gba kan ba nse ni abi o kan wa sibe to ba je po kan wa sibe to je pe won jo pade ni ko si ko to ni kan ma fun nise elomi le mama kiyan ko jabuda ti eni sugbon iwa to je pe inu eni yen de ma mo ko si ko to ni kan ma gba sise to ba wa je pe iwa eni o da to ba bere ise nbe ti o ba se dada won a mo bo se ma le o je bi nkan ti mo fe so e ma be to bo
1: da shawa da kwa fun imara te fun wa oda awon oro meta ti tenu bi po sugbon e kan te mo kan fe fayo nbe ni bi pe bi nkan ba se ago ara wa e ja gbianju lati kan si awon ti oro kan nipa itoju ago ara wa iyun awon dokita ko se mo se bo ba de je pe awon onisegun bile na la kan si e gbianju lati kan si won na fun na bayo eyin obi e ja gbianju lati ma so fun awon mo e ma kiyan e ma kiyan good morning sir good afternoon sir papa julo eni ti e jo ngbele awon mo mi bayi won kin kiyan ma kan kaya legbe eyan ni won tun ma so fun so ori mi ni ko to mo e poye ko kiyan ko e ka ro sir e ka ro ma o le ma ni tumo sugbon ara re lan so yi ko ma ba yo le oda afesari lori taja bi e ba fe so sita number test si fi gbolohun ranse si leleyin 0916 0596-159-1011. Baba padadi, awon oro mi lagbeyewo. Oro ti awon Nigeria ba so sita na lagbeyewo ambo.
4: Diamond FM. Ti e un koko kan.
5: Ko jota yeke. Diamond FM. Ade ori oke. Ko jota yeke.
6: Omo bai we dola baba oni pasa kokoro nkiyin o se ni to ba moju ogun ni pa binire gugu eyin je ti dagbadarugo se reyi jeran be se nfe esun moto si omo bai we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes loko gugu on to ba jo ma kokoro eyin tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu boda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gugu eyin ti dera ona bayo si gugu osoro eyin be lodo omo bai we dola baba oni pasa kokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba de be itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gugu eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo bai we dola baba oni pasa akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo bai we dola baba oni pasa akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni pasa akokoro 30 minutes
7: Ah, kudede woyi ara le. Oruko temi na ni omo bai we dola, baba onipasan akokoro. Ti mo wa ni Russia omuto. Ni round about giri alimi ni lu Ilorin. Omo bai we dola, baba 30 minutes awa na won pe be. Ni ile se wa ise kan mi ju nto ni se pelu aisan enu, abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan. Ti e ba ti de round about giri alimi, e bere office Russia omuto ibe na la wa. Ti a tin se iranlowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si ohun na ni 08057466077 e tu gbo number na le kan si 08057466077 gira limi round about na ni ke ti bere fun baba onipa san akokoro omo bai we dola akokoro ti awon loyibo npe ni toothache ohun na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ki won pe ni jo bi ko ma ni soro bi pe nkan je ti wa tin je wonu teyin elomi fi n yobo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a n pe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta n pe ni tongue o le jasi pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti eyan ba ti ni aisan ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona felomi ti o ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won de bi pe yo ma fa eti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran eti a n pe ni koro eke ida eniyan a ma si akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o ma damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu I ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasa kokoro nile ise wa omo bai we dola a wa ni round about giri alimi nilu Ilorin e bire Russia omoto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a n pe ni toothache to ba ti didi gbolugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta n pe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon kan won yi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan a ma wa ro debi pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun paapa julo nigba asiko otutu ti otutu ba mu opolopo eda eniyan lowo gaspe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo ni le se ti baba onipasan akokoro omo be we dola bakan na mo si ni e ma pe mi si ori 08057466077 08057466077 baba onipasan akokoro baba 30 minutes aisan akokoro ta lopin si ilana meji ti itoju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro lese nu ede niyan ni bi nkan jije abi nkan mi ti yan mu elekeji o ni ti won ma pe ni ajebi ti o ba ti wa nu eje lumi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritance ka mo tuto ka mo fonu keji o mo jade aisan kokoro yi ti wa lenu wo to ba n gbo mi to ba ra pere yi ma bo wa de mi omo be we dollar pipe aisan kokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ite mojuto a mo tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu mo wu abi bi ki eriji ki o mo wu o si le ti be ko din ti o lead si in ta n pe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta n pe ni tumor of the tongue adura temi wa se fun eyan mo ya wa ni wi pe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a n pe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dola a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di ojo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi do lati fi se itoju fun awon omo ede niyan nipa aisan kokoro enu ta n pe ni akokoro yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da alamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fo awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lotun won yo kokoro lo si melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba iwe dola a fi pidan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun teddy manu to je pe oni o pa awon ta n pe ni kokoro yi tesi tu danu bakan na la fun lawon ogun te mo ko lo le lati fi won le fi se itoju kokoro jeje yi ti won pe ni sango worm lede eleyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri itoju o mo lead si awon aisan kan ninu enu ta n pe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ru abi tin mu mi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa n pe ni mouth disease yi lawon kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fon to o mo fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o mo be abi bi ki enu mo se egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara tolorun to ba ti di odo emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wipe in to ni se pelu in ta n pe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi amo tin to je itakun re ta n pe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada amo ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe funra re yin le yin o ma bole ti kokore ba ti je eriji ta n pe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole funra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo de ti nkan wa nba wa nda laamu segede le n pe ni o eni gbogbo oruko to ba le je to ba ti jo pe laarin isoro idamu lori enu ni abi eyin abi eriji abi ahan e ma bo wa do mi omo ba we dola baba oni pasan akokoro baba 30 minutes kesi mo pe mi sori number ti mo pe fun yi na 08057466077 08057466077 ki wa ni mo wa fa awon kini isi enu eda eniyan ni bi ki a mo fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba moju to aye o le gba laye ti nkan o ma store sibe tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin dijoketa yo di nkan tin form kokoro tan wi papa julo lawon igba miran eyan le ma je nkan ko fe eyin pa okuta logigi o le ko ba eyin iwo to ba ti wa ri apere awon kan won yi mo jina semi babo ni pasa kokoro baba 30 minutes ti eyan ba fi eyin je nkan to le abo fi si nkan to le o le create o abi ki eyin yen ko san ti nkan ma wa store sibe yo wa di nkan ti o fi wa gba le ti nti an pe ni kokoro yo fi wa gba le lenu eni na iyen ti nkan ti eyan ba je ba ti ro pamo sibe ti o ri bi jade eyin kikan e kan semi babo ni pasa kokoro kokoro ta n soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan tin je yin ede niyan lati won si nkan kan be mo be na lawa na si wa ti wa si awon ogun kale ni ti gba lode lati ma fi koju awon igbinija yi awa na mura pa akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun togun togun togun inu awon ogun ti a wa fi seran lo fa awon eyan to je ni le se ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon yan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta npe ni anti toothache to je pe o ma gbianju fun awon ede niyan nipa pe gbogbo tin je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun emi baba ewe dollar a wa ni gere alimi roundabout te ba ti debe e bere rasia umuto ibe la fi si joko e si ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole amọ ni ojo sunday tin je ojo simi laarin ago mewa si ago merin osan lele ri wa bakan na ni ile ise wa ati ni awon ero igbalode lorisirisi en to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa omo ba ewe dollar ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se toju enu feyan omo ya wa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan omo ya wa television staff fi se toju yin fun yin lowo poku check retractor yi o na lawon mi npe ni lips retractors be lawon mi ran si npe ni mouth retractor ni le se babo ni pasan akokoro omo be we dollar bakan na dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku labi se wo san fun yin eyin te ri o ni eka to po gan to ni eka ni orisirisi bi eyin se je yo kan eka ti be nbe to se pataki ju to ija si pe ti nkan ba ile se idamu ni mo ko ba ara abi ke o tete mojuto eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni versus ti o mo gbeje rin ti nkan ba ti se a mo sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin o ni ade ta n pe ni crown ohun le de eniyan te ri yen to be fi le fo ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo mo mu ni ra wa kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na eyin te ri yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a mo mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na o ni ti a n pe ni root itakun re to fi gba awon ati be be lo to ba ti ni isoro kini keji o le mo fi ri fifo ara riro ara tita kasi mi baba onipasan akokoro ni gire alimi roundabout omo be wo dollar baba 30 minutes eyin te si ri ti damo ba ba yi ta pe ni upper teeth o ni itoju ta si fun eyin ta pe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth o ni itoju ta fi se itoju e yato sawon yi to wa ninu ti eda o le foju ri fun ara re afi ta ba fe ba si itoju e olohun oba ko ni fi aisan ti o gbogun fi se eda eni kokan o e kan si emi omo be we dollar baba 30 minutes ni gere alimi roundabout e bere rasha o moto te ba ti de gere alimi roundabout e ye meje jasa omo be we dollar baba oni pasan akokoro number mi na ni tun pe fun ile kan yi 080 574 66 077 e tun bo le kan si 080 574 66 077 baba oni pasan akokoro omo be we dollar aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o ami
8: lami yo ye ta ti bola bari e ti mo tun be
6: ni omo be we dollar baba oni pasan akokoro nkiyin o se ni to ba moju ogun ni pabi nire gbogun eyin de ti dagbadarugbo te re yi jeran be se nfe e sun moto si omo be we dollar baba oni pasan akokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma akokoro eyin
9: tabi kokoro to ba n dani la mu ninu enu
6: woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti jera ona abayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo be we dollar baba onipasan akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo be we dollar baba onipasan akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo be we dollar baba onipasan akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 080 574 66 077 eyin to mi ti o ti yo ekan si baba onipasan akokoro 30 minutes
10: Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́ja bákan nínú.
11: Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbọ̀ alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí.
10: Ètò eré ìdárayá.
12: Àwọn tí Ronaldo nísì nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà bẹ́ẹ̀.
10: Ètò amúlùúdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́.
12: Akinyin o.
13: Akinyin akinyin àlùyìn lọ́gbẹ́nu.
12: Bàrìbà.
13: Lórílẹ̀dẹ̀ Nàìjíríà.
10: Mélòó la ó kà nínú eyín Adípẹ̀lẹ́? Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan.

0: be ba ro ruko mi egbowo yin oni rara oni a inu won dun lati mo mi mba ni a o da o e se mo dupe o opolopo awon eyan ni won mo pe uruko to da o ma ran ni lowo so won opolopo awon eyan ni iru arabirin to fi voters card e sile bayi oruko eyan lasan oda bayu akoko nu to ba pe orile de nigeria jo orile de kan to jo pe iru en lagbara wa farm olopa ati awon isu alabo ti le kan mo card un lo ki won fi fan oruko arabirin kaakiri photo e kaakiri e kan na oruko e jade molebi re yo jade wa ni omo wa ni molebi re yo jade tori ngba toruko nba nlo to ba nlo awon molebi e yo dide e ka le o e ka le o 0916159101 e ka le o.
1: Hello, Mr. Adetila.
0: Yes, I show.
1: Afa koko radio ani ni afa bi ajagun lati le nisha.
0: E show mo dupe sir.
1: E ni sare baba ni kwa taro.
0: E show.
1: Olorun ni je ni ogun soke jiji o.
0: Ami e show.
1: Yawo yin na o le wole esun jija tan omo ni o.
0: Ami e show sir.
1: Olo si ju ani wo yin.
0: Ami, ami.
1: Seri ele ti mo ya do soro tan. Abi en to soro tan ni si.
0: Beni sir.
1: Ti won soro nipa bi pe won ni awon ye nikan pe ye nikan wa gbowo lowo awon.
0: Beni ma sir.
1: Seri pe ani ti la. Awon eyan amu ore su ni ti awon eyan. Je mo pe to bi ni ye si bai ku ni ala nu won. Tori pe eni yi si la nu ni. Ko e je ri awon afa kan so ni ti ko lolu ogun. To ba so ogun ni ade ti la. Oni to mo ka ti wa o. Ogun ko lo lo. To ba so ogun ni ko le mu ka ti wa. Ṣùgbọ́n nkan to kan se eyin si ni pe ọlọpọ to gbowo na ni ka ni owo ibaju e se lo bi ọdun e ti bi o ti du wa ka ni bi 80,000 ni nisin lọ soke bahun o de o wa ṣùgbọ́n 50,000 nisin ọlọpàá ni o to fẹ gba ju ti won so elo wa lo wa kule gan fẹ ni bi wowo so ka fọrọ mọlọ mi ọrọ gba bahun.
0: Hello, hello. Oda, Allah asha nufuwa. Allah asha nufuwa. Mun lati soro yen le kan si. Oda, hello, hello. Hello. Hello, hello. Eba mi gbohun soke e dakun. Yes sir, I show. Yes sir. All right sir.
2: I'm going to go to the house. Lati dinna lore tin yin o bo ba je pe enikan wa to fe siru nkan to je mo gba e fun mi ni 3000 pe ba ri nkan to le fi duro to joju e gba lowo e te ba de je pe e mo te ba mo e le ya fi e

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi neni tolo mo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: mo ba ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku o mo fun mi ni lati ni ki n bi kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
0: mo dake ma fi ronu para re
4: ejo kini e ti wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbiyanju ko so sita lori eto la wole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede la wole sun pelu abala so sita lori ikani Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
5: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju teda wa ninu itojuko la wole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magbo.